0: tutindig sila sa West Philippines eh. Pero ang iboboto pa rin nila is a Sara Duterte presidency. Oh, okay. So, ngayon, pag in-apply uli natin doon sa tanong mo, sir, sa core group ng mga Duterte supporters. Core group sila, pero against din sila sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapag-connect yan, sir, because in Cebu, that's the other story.
1: Kasi Duterte country kasi ang ano ang Cebu,
0: yes, sir.
1: Diba?
0: And yet, they are supporters of the West
1: So, baka siguro trolls ang nakalaban mo sa social media, pero yung tunay na Pilipino, whether Duterte ka or ibang paniniwala mo, malakas pa rin ang belief na dapat ang West Philippine Sea sa atin yan.
0: Alam mo, sir, di ako masyado nang convinced sa mga troll comments sa social media. Kasi, for example, pag binasa mo, sir, yung mga comments sa social media, may death threat, may malulutong na mura, may mga kung ano-ano, pro-US daw ako, tuta daw ako ng Amerikano.
1: Nasabi yun.
0: Di ba, sir?
1: Ano ka rin daw? Bayaran ka ng CIA.
0: Di ba, sir? CIA daw ako. Kahit pinag-iinteresan din nila yung ilong ko ng mga trolls. No? Pero, ang pinaka-interesting din, sir, kapag naglakad ako in public places, halimbawa, punta ka ng university or maglakad ako sa mall kasama family ko, majority of the people who would recognize me would thank me for what I'm doing. Wala pa namang akong nakasalubong na minura ko, inaway ako dahil sa ginagawa ko. So, para sa akin, itong mga trolls na to sa social media, they're just doing their job eh. Probably they're just paid to post something. But in reality, hindi yan tumatama sa ordinaryong Pilipino.
2: Kumbaga kasi kabuhayan nila yun eh, no?
1: Oo nga.
2: Kung sila ay na-engage in trolling activities. Kaya kailangan nilang
0: kailangan lang nila ng pansaing, sir. Kaya hindi ko na sinasagot ang ano.
2: May kota silang kailangan sundin. Yes, ano. So ano yung mga theory nyo, sir? Sabi nyo kasi hindi nyo maintindihan kung bakit ganun ang actuation ng mga core group ng Duterte supporters. Ano yung mga theories na naiisip po ninyo? Ba't sila ganyan?
0: Alam mo, sir, again, hindi ko pa rin ma-figure out. Kasi, di ba, sir, meron silang legal background and for so many years, laging issue na natin to. Ang mga ordinaryong Pilipino nga, naging aware na sa issue ng West Philippine Sea. And yet, you still keep on pushing this pro-China narrative na hindi ko talaga mag-get, sir. What's the reason behind this?
2: Ano ho nakikita ninyo implication sa national security nitong pag-ban kay Secretary Gibo? Kasi napakahalagang aspect ito ng relations natin between the two countries, national security. Anong magiging implications ito kung hindi na tayo makakapag-formally engage yung sekretary ng isang napakahalagang department sa kanyang counterpart sa China?
0: Well, una sa lahat, sir, no? I really admire Secretary Gilbert Chodoro. Isa siya sa pinakamatatapang nating cabinet official na tumitindig para suportahan ang laban natin sa West Philippine Sea. But ang tanong nga kasi dito is, what will happen next? No? Honestly, for Secretary Gilbert Chodoro and our national government, no, we have always been open sa discussion, sa pakikipag-usap, whether diplomatically or defense talks. Pero sila ang nagsara ng pintuan na to. No? Imagine, banning Secretary Gilbert Chodoro from entering China. Eh, paano ka naman pagkakaroon ng productive discussion kung ang kausap mo, binan mo nga na pumunta sa inyo? In the absence of such avenue of conversation with our Defense Secretary, I think the Department of Foreign Affairs remains to be open naman. Meron pa rin tayong BCM with China. And siguro, doon na lang natin i-course through lahat ng issues natin pagdating sa West Philippines.
1: Alam mo, ginawa na rin ng China yan sa Amerika eh. They banned Secretary Rubio.
0: State Secretary.
1: Oh. He was banned. But what they, you know, the workaround, yeah, because they visited China, ang ginawa niya, pinilitan nila yung pangalan ni Rubio in Chinese. So, pinapasok pa rin si... That's why the last visit ni Trump, President Trump, nandun si Rubio, but Rubio was banned previously. So, if they want to meet them, I'm sure there's going to be a way for them to allow Gibo to visit China if necessary.
2: Magkaroon na lang siya ng Chinese alias.
1: Oo nga. Parang, actually, parang ganun. Yun nangyari.
0: Ano yun, sir? Just to save face sa government
1: face
0: nila?
1: Save face. Ito si anak of saving face.
2: Sa ngayon, sir, ano ang what else can the Philippine government do in the face of this discovery, no, of Chinese structures in Bajo de Masinloc? Ano po ang dapat natin gawin na hindi pa nagagawa?
1: Oo nga.
0: Well, I won't delve in sa operational details, no. Ang i-amplify ko lang siguro is, of course, the diplomatic legal action ng ating pamahalaan. Ito ang laging priority ni Pangulo Bongbong Marcos. And on the part of the Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mas paiigtingin natin ang pagpapatrolya dito. As a matter of fact, as we speak, no, we are doing an MDA flight now sa Bajo de Masinloc. We have embedded journalists para ma-document ulit itong mga ginagawa nila for the first time. No? Kasi noong mga nakaraang linggo, we were very concerned about the security at safety ng mga reporters, kaya hindi kami nag-embed. But today, we started embedding once again ang mga journalists and media personalities para for them to document themselves the platform and of course, itong mga structure na nasa Bajo de Masinloc.
2: May water cannon incident pa ho ba sa lugar, sir?
0: So far, sir, the last water cannon incident that we documented was December 2025 against a Filipino fisherman sa Skoda Show.
2: Okay. And for you, sir, matagal, medyo matagal po itong pahinga, no, sir? Kasi dati sunod-sunod ho yung mga balita tungkol sa water cannon incident. Anong sinasabi ninyo sa inyo ng ganitong klaseng, kumbaga, pahinga?
0: Alam mo, Sir Willard, mayroong isang journalist na sumama dun sa atin ito convoy, papunta sa Pag-asa, kung saan nakapag-jet ski pa si Lovely and the Akbayan representative, pumunta sila ng Pag-asa K2. Ang sabi nung European journalist, and for me, it's very, very insightful yung tanong niya. Ang sabi niya, I think the People's Republic of China already know how to counter transparency. And I ask him, bakit? Ang sabi niya, they just have to ignore whatever you're doing. Mm. That's the reason between January until now, walang insidente. But here's my counter argument to that. No? Kung hindi nila itatighten ang kanilang pambubuli, ang lawful activities, okay naman talaga. Mas magiging tahimik ang West Philippine Sea, mas magiging ayos ang relasyon ng China at ng Pilipinas. However, ang tanong ngayon, ibig sabihin ba ang Pilipino ngayon pwede nang pumasok sa Bajo de Masinloc inside the shoal, right? Are they going to allow the Filipino fishermen because they're worried that it will be exposed once again to the international community? Kung ang sagot dyan, hahayaan na nila mangis ng Pilipino, then transparency works, di ba? Napagbago natin ang behavior ng China. And it's good for both countries dahil mas magiging matahimik ang kabuuan ng South China Sea. But again, ang tanong dito, how far can they be able to fake such good behavior?
2: Kung susustain nila yan, ano,
0: yes,
2: sir? How long? Oo.
0: Well.
2: Sir, ang sinasabi din na hindi lang China ang may mga ginagawang activities dyan, pati Vietnam. Kumusta po ang kilos ng Vietnam sa lugar? Sila ho ba ay aggressive din?
0: Well, ang Vietnam kasi, together with Malaysia, the issue of the entire South China Sea is not just between Philippines and China. Given naman yan, we have Vietnam, we have Malaysia, we have Brunei, of course. Pero ang tanong lagi ng China, naka-zero in lang to si Tariela sa China eh. You also have to look at the other countries, especially Vietnam. Totoo din naman, no? There are occupied areas, maritime features ang Vietnam na nasa area ng South China Sea. However, the difference between Vietnam and the Philippines and China is that one, hindi naman sila nangharas ng Filipino fisherman. Two, hindi naman sila nag-o-occupy ng mga maritime features na hindi naman talaga occupied. Kumbaga, we have this certain degree of respect among Southeast Asian countries.
2: Panghuling tanong, sir, ano ho ang mensahe ninyo doon sa mga nagsasabing masyadong hardline daw ang posisyon ng Pilipinas pagdating dito sa maritime issues dahil ginagamit lang daw tayo ng US sa kanilang strategic plan sa lugar?
0: Well, una sa lahat, sir Willard, no? Alam ni Sir Edwin to dahil mas matagal si sir sa atin na sa mundo. No? Kapag pinag-usapan natin ang West Philippine Sea, kung ang argument is Amerika ang dahilan, we have to look back sa history natin. 1992, nang pinaalis na natin ang US bases, right? 1995, kinuha ng China ang Mischief Reef or Panganiban Reef. Ang tanong, Amerikano ba ang dahilan kung bakit nila kinuha ang Mischief Reef? No. It's because of their ambitious desire na i-dominate ang South China Sea. 2012, fast forward, panahon ni Pinoy. Hindi pa natin pinag-uusapan ng EDCA. Kasi kung walang EDCA, na ngayon, kinukomplain din ng China, ano ang dahilan? Bakit sila pupunta na magkakaroon tayo ng stand-off ng 2012, right? 2016 to 2022, we had the president now even wanted to abrogate the Visiting Forces Agreement. And he is not even a fan of a US-Philippines Balikatan exercise. And yet, patuloy pa rin ang harassment ng China. Ngayon, looking back, ang tanong, Amerika ba talaga ang dahilan kung bakit nagkagulo sa West Philippine Sea? Of course not. The history has all these facts to tell us na ang pangunahing dahilan ng kaguluhan sa South China Sea at sa West Philippine Sea ay ang People's Republic of China.
2: On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Rear Admiral Jay Tariela ng Philippine Coast Guard.
1: Maraming salamat.
0: Thank you, sir. Thank you, Sir Willard.
2: Manatiling nakatutok po at magbabalik ang memo.

0: Bayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga isyu. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo rin ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
1: Walang mang-aapi kung di tayo magpapaapi.
0: Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR, Abante Radio 1494. Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Willard Cheng.
1: At ako si Edwin Lasierna.
0: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: Pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili,
1: walang batayan
0: ang mga paratang sa akin.
2: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
3: The motion is approved.
4: Nagkagirian si SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
5: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
6: Bayaran umano ang media.
7: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita na yung gano'n.

Magandang umaga mga kababayan. Live po tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Billionario News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Sa ngalan ng kasama nating si Corina Sanchez Rojas, ito ang Memo.

0: radio hopping interview, no? Yung apat na radio stations ng Cebu. And then, meron mga phone-in questions. So, ang iniisip, gusto namin i-size up. Kapag Duterte bailiwick ba, wala nang tama ang West Philippine Sea din sa kanila. And surprisingly, may mga tumawag, ang sabi nila, they are supporters of West Philippine Sea. But they're still going to support anybody but Duterte in 2028 as well, no? So it is very interesting na tutindig sila sa West Philippine Sea, pero ang iboboto pa rin nila is a Sara Duterte presidency. Oh, okay. So ngayon, pag in-apply uli natin doon sa tanong mo, sir, sa core group ng mga Duterte supporters, core group sila, pero against din sila sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapag-connect yan, sir, because in Cebu, that's the other story.
1: Sir, Duterte country kasi ang Cebu,
0: yes, sir,
1: diba?
0: And yet, they are supporters of the West.
1: So, baka siguro trolls ang nakalaban mo sa social media, pero yung tunay na Pilipino, whether Duterte ka or ibang paniniwala mo, malakas pa rin ang belief na dapat ang West Philippine Sea sa atin yan.
0: Alam mo, sir, di ako masyado na convinced sa mga troll comments sa social media. Kasi, for example, pag binasa mo, sir, yung mga comments sa social media, may death threat, may malulutong na mura, may mga kung ano-ano, pro-US daw ako, tuta daw ako ng Amerikano.
1: Nasabi yun.
0: Di ba, sir?
1: Ano ka rin daw? Bayaran ka ng CIA.
0: Di ba, sir? No? CIA daw ako. Kahit pinag-iinteresan din nila yung ilong ko ng mga trolls. No? Pero, ang pinaka-interesting din, sir, kapag naglakad ako in public places, halimbawa, punta ka ng university or maglakad ako sa mall kasama family ko, majority of the people who would recognize me would thank me for what I'm doing. Wala pa namang akong nakasalubong na minura ko, inaway ako dahil sa ginagawa ko. So, para sa akin, itong mga trolls na to sa social media, they're just doing their job eh. Probably they're just paid to post something. But in reality, hindi yan tumatama sa ordinaryong Pilipino.
2: Kumbaga kasi kabuhayan nila yun eh, no?
1: Oo nga.
2: Kung sila ay na-engage in trolling activities. Kaya kailangan nila.
0: Kailangan lang nila ng pansaing, sir. Kaya hindi ko na sinasagot ang ano.
2: May kota silang kailangan.
0: Yes, sir.
2: Ano. So ano yung mga theory nyo, sir? Sabi nyo kasi hindi nyo maintindihan kung bakit ganun ang actuation ng mga core group ng Duterte supporters. Ano yung mga theories na naiisip po ninyo? Ba't sila ganyan?
0: Alam mo, sir, again, hindi ko pa rin ma-figure out. Kasi, di ba, sir, meron sila legal background and for so many years, laging issue na natin to. Ang mga ordinaryong Pilipino nga, naging aware na sa issue ng West Philippine Sea. And yet, you still keep on pushing this pro-China narrative na hindi ko talaga mag-get, sir. What's the reason behind this?
2: Ano ho nakikita ninyo implication sa national security nitong pag-ban kay Secretary Gibo? Kasi napakahalagang aspect ito ng relations natin between the two countries, national security. Anong magiging implications ito kung hindi na tayo makakapag-formally engage yung sekretary ng isang napakahalagang department sa kanyang counterpart sa China?
0: Well, una sa lahat, sir, no? I really admire Secretary Gilbert Chodoro. Isa siya sa pinakamatatapang nating cabinet official na tumitindig para suportahan ang laban natin sa West Philippine Sea. But ang tanong nga kasi dito is, what will happen next, no? Honestly, for Secretary Gilbert Chodoro and our national government, no, we have always been open sa discussion, sa pakikipag-usap, whether diplomatically or defense talks. Pero sila ang nagsara ng pintuan na to, no? Imagine, banning Secretary Gilbert Chodoro from entering China. Eh, paano ka naman magkakaroon ng productive discussion kung ang kausap mo, binan mo nga na pumunta sa inyo? In the absence of such avenue of conversation with our Defense Secretary, I think the Department of Foreign Affairs remains to be open naman. Meron pa rin tayong BCM with China. And siguro, doon na lang natin i-course through lahat ng issues natin pagdating sa West Philippines.
1: Alam mo, ginawa na rin ng China yan sa Amerika eh. They banned Secretary Rubio.
0: State Secretary.
1: Oh. He was banned. But what they, you know, the workaround, yeah, because they visited China, ang ginawa niya, pinilitan nila yung pangalan ni Rubio in Chinese. So, pinapasok pa rin si, that's why,
2: okay,
1: the last visit ni Trump, President Trump, nandun si Rubio, but Rubio was banned previously. So, if they want to meet them, I'm sure there's going to be a way for them to allow Gibo to visit China if necessary.
2: magkaroon na lang siya ng Chinese alias.
1: Oo nga. Parang accept.

0: test ng abante.
1: Ang sinabi sa Constitution, 2/3 of all members of the Senate. It did not say 2/3 of the 24 members of the Senate.
2: Kung si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervin Luis Trurawan tatanungin, hindi na dapat 16 ang required number of votes para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sang-ayon dito, sinasan Juan Representative Bel Zamora na miyembro rin ng prosecution team at House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong. Ayon din kay Luis Tro, hindi na dapat payagan pang makaboto si Senator Jinggo Estrada.
1: Well, under the Plunder Law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, when the public officials are charged as such, they are suspended from becoming a member of the Senate.
2: At kung hindi physically na dadalo si Senator Bato de la Rosa, ay hindi rin daw siya dapat payagang makaboto. Kung magkagayong 22 senators na lang, 15 na lang ang kailangang bumoto ng yes para mapatalsik si VP Sara. Pero bago yan, dapat daw munang maayos ng Senado ang kanilang problema. At umaasa silang maitatalaga na ang bagong Senate President sa special session ng Senado sa Miyerkules. Umakyat naman na mula 25 sa mahigit 30 ang ipipresentang testigo ng prosekusyon. Marami raw sa kanilang mga ebidensya ay may kaugnayan sa confidential funds at unexplained wealth ng bise.
3: We're considering mga hostile witness. Diba? There will be several or some hostile witnesses. So, nakalista na rin naman yan.
2: Naisumiti na ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief na naglalaman ng ebidensya at pangalan ng mga witnesses na kanilang ipipresenta sa oras ng trial. Inaasahan namang sa Webes, June 18, magaganap na ang pre-trial conference kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Agenda, ay Sayamir Fuentes, Abante.

0: naging go-to new energy SUV brand sa Pilipinas. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonaryo News Channel.
1: BBM, lilipad pa daw siya para sa historic working visit. At Netflix, kinasuhan ni Tyra Banks. Susunod yan sa Agenda.

0: In a world where business moves in real time, you need more than headlines.
1: We cut through the noise so you can navigate, adapt, and lead.
0: Markets, industries, macro trends, explained with clarity. Get the full picture with Business 360 with Apa Ongping. Then bring it closer to home with Follow the Money, tracking every peso from spending habits to smarter decisions.
2: Here we uncover the stories and strategies of how money we move.
0: From boardrooms to budgets, business covered end to end. Follow the Money and Business 360 with Apa Ongping. Only here on Billionario News Channel.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Pumalag si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo sa umano'y di otorisadong abiso ni former Congressman Mike Defensor tungkol sa isang pagdinig sa June 16. Ayon kay Tulfo, walang aprobadong pagdinig ang kanyang komite at walang kapangyarihan si Defensor na mag-anunsyo nito. Pinag-aaralan na rin daw ng senador ang posibleng kasong usurpation of authority laban sa mga sangkot sa umano'y illegal na pagdinig.
4: Or destabilization, malinaw po sa singkat ng araw, nasisiraan na naman kung sino-sino. Sigurado ko, 99.9% damay na naman dyan Pangulo, lahat na naman ng mga opisyal, yung mga hindi pa nabanggit, babanggit nila na kung ano-anong binabanggit nila dyan. Siyempre na naman, baka pangalanan na naman ako dyan, lagi na sikat ng pangalan ko. At saka siguro iba pa mga senador na hindi na kaalyado, mga congressman, pero pagkaalyado lang, pustahan tayo, hindi kasama dyan. Oh. Ako po, pusta talaga ako na may mawawala na naman ng mga senador dyan ang mga kalyado nila, kasama nila dyan na wala dyan sa flood control na nung una ay nabanggit.
5: Matapos ang halos isang taong investigasyon, nahaharap na sa matinding kaso ang tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Balikan natin ang mga lugar kung saan naghari ang kanilang mga bilyon pisong kontrata sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
6: Opisyal ng may kaso ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Discaya matapos ang halos isang taong investigasyon ng Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ at ng Senate Blue Ribbon Committee. Matapos ang nangyaring pag-aresto kay Curly noong nakaraang linggo, sinabi ng kanyang kampo na handa itong magpangalan ng nasa mahigit 100 pang individual na sangkot umano sa flood control scandal. Sa special report series na ito,

0: Abalikan natin kung saan sa ang lugar na dumina ng mga diskaya ang flood control contracts ng DPWH. Isa ang Metro Manila sa mga rehiyon kung saan top contractor ng flood control projects ang siyam na diskaya companies. Kabilang dito ang Taguig City sa taong 2022. Base sa DPWH Transparency Portal, mayroong 26 flood control projects sa lungsod sa taong ito na worth 2.6 billion pesos. Noong 2021, dalawa lang ang nasungkit na proyekto ng mga diskaya. Lumobo ito sa 11 projects worth almost 1.1 billion pesos sa kasunod na taon, dahilan para maging sila ang top flood control project contractor sa lungsod noong 2022. Lahat ng proyekto matatagpuan sa unang distrito ng Taguig. Bagaman walang bakas ng pagguho o matinding pagkasira ng mga proyekto, kapansin-pansin ang pagkakadikit-dikit ng coordinates ng ilang projects. Halimbawa na lang, ang tatlong construction of slope protection along Taguig River sa East and West Banks. Na bagaman halos iisa ang nakalagay na coordinates, aabot sa halos 300 milyong piso ang halaga. Napuntahan din namin ang kadugtungan ng mga proyektong ito na nasa magkatabing lokasyon din. Na bagaman hindi aabot sa 300 metro ang haba, nasa halos 200 milyon pesos ang halaga. Ayon sa isang mataas na DPWH official na nakausap ng BNC, hindi aktwal na basihan ng presyo ng isang flood control project ang haba nito. Pero, questionable umano pag nasa halos magkakadikit na coordinates matatagpuan ng multiple projects. Sa huling affidavit na inilahad ng Diskaya couple sa Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon, hindi kasama ang Taguig officials sa mga binanggit nito. Sinubukan din namin kunan ng komento ang kanilang abogado, kaugnay ng ulat, pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ayon sa DPWH website, February to March 2022 ang contract effectivity dates ng 11 Diskaya flood control projects. Sa mga panahong ito, nakaupo bilang DPWH Acting Secretary si Roger Mercado, Metro Manila 1st District Engineer si Medel Chua, Congressman si Senator Alan Peter Cayetano, habang Mayor naman si PTV General Manager Lino Cayetano. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
1: Nagsalita na si Attorney Jesus Falsis matapos siyang patawan ng 1-year suspension ng Korte Suprema para mag-practice ng abugasya. Nagugat ang parusa dahil sa mapanira umanong pananalita ni Falsis sa social media nang ipagtanggol ang kanyang kapatid laban sa reklamong qualified theft ni Chris Aquino. Yet ni Falsis, tinatanggap niya ang desisyon at pagdisiplina ng High Court. Pero paraan niya patunayang no one is above the law, dapat resolbahin din ng SC ang disbarment cases laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Dagdag ni Falsis kung kayang suspindihin ang isang abogadong tulad niya dahil sa pagmumura, dapat ring sagutin ni VP Sara ang umano'y pagbabanta sa buhay ng first couple.
2: Lilipad patungong Russia si PBBM para sa isang historic working visit, sentro sa magiging dialogue ng dalawang bansa, ang food at energy security. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
3: A first for the Philippines in 6 years at una ring pagbisita ni PBBM, ang working visit niya mula June 17 to 19 patungong Kazan, Russia para sa 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit.
4: During the summit, ASEAN leaders and President Putin are expected to review the progress of ASEAN-Russia strategic partnership and discuss ways to further strengthen cooperation in areas of mutual trust, particularly on biosafety and biosecurity, outer space and satellite applications, energy and food security, science and technology, trade and investment, tourism, education, and people-to-people exchanges.
3: Ilan sa inaasahan mula sa Kazan Summit ay ang Kazan Declaration of 2026 kung saan nakasaad ang shared vision ng ASEAN region at Russian Federation, partikular sa usaping enerhiya at kultura. Magkakaroon din ng bilateral meeting sina PBBM at Russian President Vladimir Putin at ayon sa DFA, sentro rito ang diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Ekonomiya, enerhiya at food security din daw ang focus ng Russian-Philippine meeting kaya walang inaasahang pahayag, panawagan o dokumento tungkol sa sigalot ng Russia laban sa Ukraine. Sa ngayon, tanging si First Lady Liza Araneta Marcos, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at ang delegado ng Department of Trade and Industry ang kasama ng Pangulo sa Russia. Wala ang Department of National Defense. Ang commemoration daw kasi ng ASEAN at Russian Federation ang focus ng summit, kaya walang representasyon ang DND.
4: There will also be discussions focused mainly on business. There will be a business forum and there will also be discussions on how the Eurasian economic

0: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo de Rosario. This is Shift Happens.
1: Your midday report. We'll be giving you the stories shaping the nation at this hour. Let's get you up to speed.
2: Join Mai Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
1: Stay informed and stay safe. The midday report, Monday to Friday, 1 p.m. only here on BNC.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil na sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
5: Oo.
6: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas

0: mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Naghain ng cease and desist order si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña laban sa lahat ng development activities ng Mont Property Group sa Monterrazas de Cebu. Yan daw ay hanggat hindi natatapos ang mga itinatayong water catchment facility. Ayon kay Osmeña, malayo man ang usapin sa mata ng publiko, hindi dapat isinasantabi ang issue. Hindi rin daw ito tungkol sa negosyo, kundi sa buhay ng tao.
2: Pinagpapaliwanag ng DENR si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte matapos ang insidente ng waste dumping sa regional office nito. Ayon sa ahensya, sinubukan nilang harangin ang mga nagtatapo ng basura pero waste collection point umano ang harap ng opisina. Batay sa Facebook post ng alkalde. Nakikipag-ugnayan na rin ang DENR sa PNP para matukoy ang iba pang truck at sasakyan nagtapo ng basura sa lugar. Nitong Mayo lang nang ipasara ng ahensya ang isang landfill sa Davao City matapos itong gumuho na ikinamatay ng 2 katao.
3: Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang umano'y pangingielam ng magkapatid na sina Senators Camille at Mark Villar sa implementasyon ng LRT1 Extension Project sa Cavite. Sa programang Executive Session ng DZRH, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nais ng mga naturang senador na dumaan ang proyekto sa C5 Road sa Las Piñas, kung saan napabalitang may mga pag-aari silang lupain.
4: Kasi ano na, may alignment na yan from, ano, from sukat.
5: Oo.
4: Doon tinigil nila.
5: Pero diretso ito ng loob ng
4: gusto nila itaan sa C5 kung saan may lupa sila.
5: Ayun. Bakit naman iladaan pa C5?
4: We're presenting that.
5: Mas important.
4: We're looking at all the exchange of communications.
3: Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ng mga Villar sa usapin.
1: Patuloy na binabantayan ng Pilipinas ang mga bagong istrukturang inilalagay ng China sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, pinaniniwala ang bahagi pa lamang ito ng Marine Scientific Research ng Beijing.
6: Para sa atin, these are all violations of the...
7: Sa memo ng BNC, sinabi ni Tariela na sa ngayon ay wala pang indikasyon na ito ay isang ganap na military installation. Pero gate nito na hindi dapat maliitin ang mga hakbang ng Beijing dahil patuloy umano ang mga paglabag nito sa international law.
6: What they're doing is yung tinatawag nating gray zone. But again, sa pamumuno ng ating Defense Secretary Gilbert Chudolo, we're not calling it gray anymore. For us, it is illegal, coercive, and aggressive and deceptive actions. Lahat ng ginagawa nila, kahit below the threshold of armed attack, para sa atin, these are all violations of the international law.
7: Sa harap nito, nananatiling alerto ang gobyerno sa mga hakbang ng Beijing sa West Philippine Sea. Pinaigting din ang pag-monitor sa Scarborough Shoal.
6: Ang sinabi ni Admiral Gavan, pinangako niya sa NTFWPS, is that daily, mayroon tayong MDA flight, no? Maritime Domain Awareness Flight.
8: But so far, there are no Chinese vessels. Walang kumoconfront sa ating mga vessels.
6: Mayroon, sir. Meron. There are still Chinese Coast Guard vessels. We're also challenging our MDA flight. We also respond back. No? Sinasabi natin, it is a routine MDA flight na naayon sa UNCLOS and the 2016 Arbitral Award.
1: Patuloy pa rin hinahamon ng mga barko ng China ang mga operasyon ng Pilipinas. Pero patuloy ding iginiigiit ng bansa ang karapatan nito, alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award.
3: Pinalaan ng mga realista ang Malacanang laban sa umano'y pakikialam sa darating na BARM elections at pagtipid sa pondo ng mga LGU sa rehiyon. Yan ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante.
9: Nagtipon-tipon ang halos 1,000 bang sa Moro mula sa iba't ibang lalawigan sa Mindanao ngayong Lunes, June 15. Ito'y upang iparating sa pamahalaan ang kanilang panawagan para sa kapayapaan at pamumunong nakabatay sa mga umiiral na kasunduan.

0: pangkapayapaan. Bitbit ang mga malalaking tarpaulin, nagmarcha ang mga realista patungong Mendiola upang hilingin ang pagbabalik ng pamumuno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kabilang sa kanilang panawagan ang muling pagtatalaga kay MILF Chairman Alhaj Murad Ebrahim bilang Interim Chief Minister ng BARM at ang pagbawi sa pagkakatalaga sa kasalukuyang namumuno sa rehiyon. Nagmula ang mga rallyista sa iba't ibang sektor, kabilang ang civil society groups, people's organization, community leaders, peace advocates at mga taga-suporta ng Bangsamoro Peace Process.
1: Nais naming ibalik on track.
0: Iginiit ni Dato Talks, organizer ng Move for Peace Now, ang tapat na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at Bangsamoro Organic Law na nagsisilbing pundasyon ng peace process sa rehiyon.
1: Ito po si Lagdameo. Nakikialam po siya.
0: Kasabay nito, nanawagan siya kay Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin na sa pwesto si Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo.
2: Si Lagdameo, siya po kasi ang nagmamanipula ngayon dito sa BARM. Sino yung gusto nilang ilagay na mamumuno ay yun ang nasusunod. So itong problema natin ngayon, ginigipit nila pati yung mga LGUs natin, ginigipit nila ngayon, si Lagdameo at saka si Tamayo. Pinapakialaman nila ang upcoming na BARM election. So ang ginagawa nila ngayon, ginigipit nila yung mga LGUs para sumanib sa kanila.
0: Sa kabila naman ng malaking bilang ng mga nagtipo, naging mapayapa ang kilos protesta kung saan nagbantay ang mga pulis para matiyak ang seguridad at kaayusan ng programa. Patuloy naman hihintayin ng grupo ang magiging tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang mga panawagan. Para sa Agenda, Ryan Reloban, Abante.
3: Did Oscar-nominated actor Timothy Chalamet just shade the Academy Awards? Viral ang video ni Timothy kung saan sinabi niya na he would way rather have a New York Knicks championship than an Oscar. He said this moments after the Knicks defeated the San Antonio Spurs sa NBA Finals at the Frost Bank Center in San Antonio. Timothy has been nominated for an Oscar Best Actor 3 times simula pa noong 2018. His latest was this year for his role sa Marty Supreme, but he lost to Michael B. Jordan. Tom Brady reunites with his ex Bridget Moynihan for their son's high school graduation. Proud parents ang former couple as they took to Instagram to flex their photos at the ceremony. Ayon kay Tom, ito ay isa sa pinakamasayang moments of his life. 2006 nang maghiwalay sina Tom at Bridget after a 3-year relationship. Bridget went on to marry businessman Andrew Frankel in 2015 at kinasal naman ang NFL legend kay supermodel Gisele Bündchen noong 2009, but they divorced in 2022. Two exes naman ni Pete Davidson in one room. Nanood si Kim Kardashian ng concert ni Ariana Grande sa Los Angeles. She posted videos of herself vibing to the pop star's set. Pete and Ariana were engaged for roughly 4 months noong 2018. Meanwhile, naging couple sina Kim and Pete noong 2021, staying together until August of 2022. Anak ng Crown Princess ng Norway hinatulang guilty sa rape. And U.S. President Donald Trump hosts a UFC event sa White House. Susunod yan sa Agenda.

0: traffic check ulit tayo. Sa EDSA West Avenue, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Update naman tayo sa lagay ng palahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
1: Tingi magkahalong init at saglit na ulan ang ihiral sa bansa sa mga susunod na araw. Naka-monsoon break po tayo sa ngayon, meaning wala munang habagat at tanging easterlies ang umiihip dito po sa may Eastern Visayas at Caraga region. Ayon sa PAGASA, wala din pong bagyo o low pressure area na makakaapekto sa bansa sa loob ng tatlong araw. Sa weather forecast ng ahensya bukas, June 16, araw ng Martes, sa Luzon po may tsansa ng mahihinang ulan po sa umaga dito sa may Cavite, Batangas, Mindoro provinces, Marinduque at Romblon. Simula naman alas 2 ng hapon, mataas na rin ang tsansa ng ulan sa may Ilocos region, gayon din sa may Cordillera region, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang sa paglalim ng gabi, posible pa ang mga pag-ulan at thunderstorms dun sa mga nabanggit natin na lugar, gayon din sa Metro Manila, Bulacan, Rizal at Pampanga. Kaya ka-weather, huwag pong kalimutan magbaon pa rin ng payong. Pagdating sa Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may tsansa na rin nang maihinang ulan dito po sa may Central Visayas, Northern Negros Occidental, Iloilo, Surigao Provinces at Dinagat Islands. Habang ang natitirang bahagi, maaraw, ngunit mainit mula umaga hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon, may aasahan muling ulan sa halos buong Visayas at Mindanao. Pinakamalalakas po ang ulan dito sa may Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region at Soxarjen. Kaya bukod sa pagdadala ng payong o kapote, mag-ingat na rin po sa banta ng baha o flash floods at pagbuho ng lupa. Ka-weather, matapos ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong Lunes, isang geological phenomenon na tinatawag na coastal uplift ang naganap sa Sarangani at Davao Occidental. Dalawang araw matapos ang lindol sa Mindanao o noong June 10, napansin ng mga taga-barangay Pangyan sa Glan Sarangani ang pag-angat ng lupa, hindi lang ng coastline, kundi maging yung mga nakalubog sa tubig. Dahil dyan, nagsagawa ng aerial survey ang FIVOX at DENR sa Soxarjen at dito nila kinumpirma ang pagkakaroon ng coastal uplift o ang pag-angat ng landscape ng isang coastline. Ayon sa paunang obserbasyon, umabot na hanggang 2 metro ang coastal uplift sa mga baybay ng Glan at Jose Abad Santos, Davao Occidental. Umurong din na hanggang 200 meters ang mga shoreline dito, dahilan upang ma-expose at mamatay ang karamihan ng corals at sea creatures na naninirahan sa naapektuhang seabed. At yan muna ang napapanong balita ngayong Lunes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estereja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
2: Kakaiba at box office ang naging selebrasyon sa White House para sa 80th birthday ni US President Donald Trump. Nag-host kasi siya ng cage fight sa White House lawn na dinumog ng libo-libong fans ng Ultimate Fighting Championship o UFC. Nasungkit ng Amerikanong si Justin Gaethje ang lightweight championship sa main event nang talunin ang Spanish-Georgian na si Ilia Topuria. Umakyat sa octagon si Trump kasama ni Melania para i-congratulate si Gaethje. Nagbigay pugay naman kay Trump ang mga fighter na tila mga Roman gladiator.
3: The son of Norway's crown princess has been found guilty of 2 counts of rape. Ang parusa, 4 years.

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa ni Chocos, karami showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: Ano gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonan yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lachan, nagagali sa akin. Pero magdudonate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Amalos Purger. Balat kayo pala.
5: Okay.
7: Ang mga agawan ng kapangyarihan, tuloy-tuloy pa rin ngayong linggo. Sino na nga ba ang Senate President? Si Gatchalian o si Cayetano? May depensa kay BP Sara at mga private prosecutor laban sa kanya. Pinangalanan na! Magkaka-bloodbath na nga ba? Strait of Hormuz, sarado na naman. Tataas na naman ba ang presyo ng gas? At palutang-lutang na bagay na galing daw ng China, umabot sa Scarborough Shoal, Pilipinas, makakapalag ba? Kailan ba matatapos ang mga kaguluhang ito? I-comment ang hula mo!
8: Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talk! At narito ang ating mga makakatok! Veteran journalist fact-checker, Mamichu, Marichubi Canada! Ang ating mga panyero, The Funny Man, Attorney Ed Chico! At ang abogadong laging may opinion, Attorney Jess Falsis! With our special guest, political scientist and former National Security Advisor, Doctora Clarita Carlos!
9: Pilipinas, maligayang araw ng kalayaan, 120th Independence Day anniversary. Pero dahil hindi ang kalayaan ay hindi equivalent sa kapayapaan, narito tayo para tanungin ang isang eksperto sa politika about yung epekto ng gulo at gyera sa ating bansa at sa buong mundo, kasama na sa Middle East, pati na ang away sa Senado. Narito po ang ating political scientist, Doctora Clarita Carlos. Magandang gabi po.
10: Magandang gabi sa inyo at sa mga tagapakinig.
9: And since nandito na po kayo, ay tanungin ko na po kayo agad, ano po ba epekto nitong sa politics, sa science, sasabi ko nga kanina, parang bibiro ko, ano po itong nangyayari sa Middle East, sa ating kabuhayan sa Pilipinas, at yung mga epekto ng awayan ng ating mga lawmakers, at going all the way sa Malacanang, may impeachment pang magkakaroon pa tayong impeachment ng Vice President. Sa inyo pong pag-aan nila sa, ano po ang mga epekto na to sa ating mga kababayan?
10: Yeah, indeed, Marichu, our politics, domestic and foreign, napakaingay, no? Pero yung sobrang ingay nito, I'm sure those of you who have cars, kitang-kita nyo sa pump, no? And isa na namang bago ako nagpunta rito ay nakikinig ako ng Al Jazeera and nakita ko na nag-iba na naman yung ano, tono pagmula kaninang umaga. So parang talagang nakaka-mentally ill talaga yung changes nito. Here is it, Trump saying that the deal has been reached and here is Iran refuting the same. But what will be its effect on us would really be Iran is now threatening to close Bab el-Mandeb. If you look at the geography, this is Strait of Hormuz, this is Bab el-Mandeb. Pag sinara mo yung dalawa na yon, talagang tayo tatamaan kasi dyan yung flow ng oil from Saudi and all the oil-producing countries. And I think Trump knows that. That's the reason why he wants an off-ramp. Yeah.
9: Okay. Yeah. Pag-uusapan po natin mas malalim yan, pero babatiin ko muna itong aking kaibigan. Ayan. Sa muling pagbabalik. Ang tawag niya dahil sa sarili niya, ang attorney, walang budget. May budget ka na daw, sabi niya.
11: Oh. Well, actually, ngayon gumugulong na tayo sa kwarta. Ewan ko ba?
12: Wow!
9: Nagbabayaran kasi ang video mo eh.
11: De, pero alam mo, gusto ko lang batiin yung ating mga televiewers. Ano? Gusto ko lang malaman nila na minsan po ay ako'y naging bahagi ng Politico Talks. Ito po yung programa na minsan kong pinasikat. Ngayon naman, okay din naman kayo. Di ba?
12: Salamat!
9: Salamat!
11: Seriously, maraming salamat na kinaimbitahan nyo. Of course, I'm sitting in for
9: Attorney Jimmy Bondoc.
11: May sakit.
9: Magpagaling ka, Attorney Jimmy.
11: Sabi ko nga sa kanya, Attorney Jimmy, isa na nga lang yung hit mo, nagkakasakit ka pa. Diba? Baka, brother, magpagaling ka.
12: Masyado kasing busy.
9: Oo, naging busy. Masyado.
11: Masyado busy.
9: 18 Maleta Boys and everything.
4: And of course, the two.
9: Ateneo. Oh, sila rin nagre-represent ng dalawang Ateneo athletes. Ikaw, Attorney Jess Palsis. Para naman hindi ka naman masabina. Basahin mo yung magagandang comments sa atin, Politico Talk, sa Facebook.
4: Oh, of course, in the honor of Attorney Jimmy Bondoc, pagaling ka, Attorney Jimmy, ha? Meron tayong mga supporters, ang sinasabi ni Bernadette Ramos, 3268, sa YouTube ata ito eh. Kahit kontra si Bondoc at Palsy sa isa't isa, I admire their exchanges. Wala namang bastusan. Respetuhan lang ng kanya-kanyang legal opinion at point of view. The Mama Rose, isa pang nag-comment, ganito dapat. Parang US shows na harap-harapan, nakikipagbalitaktakan, opposing sides.
9: Balitaktakan?
4: Yes, hindi yung iisang side lang, pero syempre, may respeto sa isa't isa. Kami yon ni Attorney Jimmy, and of course ngayon, with Attorney Ed Chico. Huli na, si Momo OFW 28864. I watched several episodes of Politico Talks, and I admire the restraint of Jimmy Bondoc, though he is a DDS. He is doing the co-hosting job well. Hindi ako nagsabi niya na ito ni Jimmy, ha? Tsaka hindi mo ba in-admire yung restraint ko?
9: Oo.
4: Wala ba akong restraint?
9: Oo. Diba? Ikaw rin ang very
4: restraint din naman ako minsan.
9: Oo. Kasi umuos ng ilong mo, eh.
4: Sige, I'll try to be restrained.
9: Okay. Ngayon, at doktora, profesora, meron kami yung putok o patok na portion na kayo, pag... Ang putok ko, Attorney Ed, yung putok, you disagree. Yung patok, you agree.
11: Ah, kala so, ko yung dating senador na kakilala ko, may putok yun. Mayroon na pag-usapan. Off the air, ikikwento ko sa inyo. Hindi ko kinaya, Attorney
9: Jess. Yung putok, you don't agree.
5: So you have to show it like that.
11: Pagkapatok,
9: you agree.
11: Positive. Okay.
9: So you will comment on each of the headlines for the week. So we'll go on to the number one headline.
12: Headline number one, Senator Gatchalian, kinilalang Senate President ng Malacanang. Ang Supreme Court naman, dinismiss ang petisyong kilalanin ng unang sesyon nito. Ang nakalilitong pwesto at sino ang may hawak nito? Senate Presidency, patok o putok?
9: Hey, pero before we go to that patok o putok, si Senator Sherwin Gatchalian, di ba, girlfriend niya dati si Bianca Manalo? Eh, bakit ngayon parang love, wala silang love life ngayon dahil may dinidinay ngayon si Bianca Manalo, di ba?
4: Pareho silang single ngayon.
9: Oo. Kaya, happy, dapat silang pareho.
4: Oy, malayo pa naman ang Valentine's.
9: Oo, wala muna tayong deny.
4: Independence Day ngayon.
9: Oo, yeah, so, Independence Day silang dalawa.
4: Malaya sila sa pag-ibig.
9: So, pwede silang mag-deny muna. Anyway... Professor, Doktora Carita Carlos, yung nabanggit ko kanina, yung away sa Senado na yan, yung Cayetano Block, Gatchalian Block, ano po ba epekto nito sa ating bansa natin, sa ating kalayaan? Patok ba to o putok sa inyo?
10: Yeah, I think it would be the blue.
9: Patok.
10: Mainly because it's something that should really concern us. That yung parang musical chairs nila. And I think Marichu, Ed and Jess, it's all because the political party system is broken, and therefore every position of every senator would be their own individual decision.

Magandang gabi, ako si Wedge Kudjaman. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Sa ating Politico Headlines, PBBM nagpatawag na ng special session ng Kongreso. Senador Ping Lacson may bagong banat kay Senador Alan Peter Cayetano. Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo pumalag sa umano'y diotorisadong abiso ni dating Congressman Mike Defensor tungkol sa isang pagdinig sa June 16. Exclusive, Erbosa out, dating USEC Maria Rosario Vergere, posibleng pumalit bilang DOH Secretary. Mayor Baste Duterte, pinagpapaliwanag ng DENR kaugnay sa waste dumping sa opisina ng ahensya sa Davao City. May-ari ng sasakyang nagtambak ng basura, inasukan na.

0: Huwag na raw 16 bilang ng Senate votes para ma-convict si VP Sara, pinabago ng House Prosecutors. Nagpatawag na ng special session si PBBM. Sa bisa ng Proclamation 1318, ikakasa dapat ito ng Kongreso sa June 17 para ito sa pagpasa ng priority bills gaya ng assistance para sa mga guro't mag-aaral sa pribadong edukasyon, pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act at iba pang mga panukala para sa social protection at pagbibigay ng assistance sa iba't ibang sektor. Bahagi rin ang pagtalakay sa long-delayed at controversial na anti-political dynasty law na sa Kamara ay umabot na sa third and final reading. Isasalang na rin sa special session ang mga hindi na-confirm sa hanay ng militar at maging sa gabinete at foreign service. Hindi kasi na-aksyonan ang mga ito bago nag-adjourn ang Kongreso noong June 3.
1: Nagsalita na po ang Pangulo, get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Huwag magpagapi sa pagpapaunlad ng sariling ambisyon. Manatiling tapat sa tungkulin, manatiling tapat sa konstitusyon, at manatiling tapat sa taong bayan. Yan po ang nais ng Pangulo.
0: Nakatakdang magsimula ng alas 9 ng umaga sa Miyerkules ang special session. Marami raw posibleng mangyari sa ipinatawag na special session ni PBBM. Bukod sa pagtalakay sa mga nabimbing panukala, nakalinya rin daw ang posibleng opisyal na paghalal kay Senador Win Gatzalian bilang Senate President. Narito ang politiko update ng ating kasamang si Dexter Ganibe.
2: Tsak na ang 13 na senador na dadalo sa pinatawag na special session sa Miyerkules. Kasunod ito ng naging pahayag ni Senator Joel Villanueva nitong weekend.
3: Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
2: Kaya kahit maulit ang nangyari noong June 1 hanggang June 3 na sesyon ng Senado na no-show ang Cayetano Black, tiwala si Senator Erwin Tulfo na uusad ang special session dahil may 13 senador ang inaasahang nasa plenaryo sa Miyerkules. Pero wait, there's more. Sabi kasi ni Tulfo, may mga kinausap at nakamiting na siya sa panig ng minorya.
4: Pero may mga nakausap po.
5: Yan po ba sir, yung isang babae, isang lalaki po?
2: Bukod sa mga nakahilerang panukalang batas na kailangan nilang maipasa, isa raw sa inaasahang mangyayari ay ang opisyal ng paghalal kay Senator Win Gatzalian bilang Senate President. Umaasa si Senator Erwin na mahimasmasan ng ilan sa mga nasa minorya para suportahan ang liderato ni ngayoy Acting Senate President Win Gatzalian. Hirit naman ni Senator Ping Lacson ngayong magkaka-special session na Delulo No More. Sa gitna kasi ng Senate gridlock sa pagitan ni Senator Alan Peter Cayetano at Acting Senate President Win Gatzalian, patuloy na naninindigan si Cayetano na siya pa rin ang SP. Balak daw kausapin na si Cayetano bago pa magsesyon kaugnay ng hawak nilang numero. Yan ay kung posibleng umakyat pa rin siya sa podium o rostrum at hawakan ng gavel. Una nang sinabi ni Lacson na may contingency measures na ang Senate Majority sakaling may dirty tricks o manong gawin si Cayetano dahil kaya raw nitong gumawa ng eksena. Paalala ni Senate Majority Leader Mig Zubiri na way seryosohin daw ng Senado ang sesyon at respetuhin ang mandato nilang magtrabaho para sa publiko. Wala raw dapat drama, delay o dahilan para hindi magtrabaho. Para sa Politico Nightly, Dexter Ganibe, Abante.
0: Hinihikayat naman ni Acting Senate President Win Gatzalian na dumalo sa special session ang lahat ng mga senador, hindi lang ang mayorya. Hindi dapat mahantong sa pagtakas sa pananagutan ng anumang pagbabago sa liderato ng Senado. Yan ho ang babala ng Makabayan Block kasunod ng pagpapatawag ni PBBM ng special session ng Kongreso sa June 17. Ayon sa grupo, mukhang mas nakatuon daw ang special session sa pag-aayos ng alitan sa liderato ng Senado kaysa sa mga nakabimbing panukalang batas. Dapat mabantayan daw ng publiko ang mga magiging hakbang sa Senado para masigurong hindi makalusot ang mga mambabatas na nadadawit sa flood control scandal. Nagbabala rin ang Makabayan Block sa posibleng pag-usad ng Anilay Watered Down na Anti-Political Dynasty Bill dahil panukala raw ito para gawing lehitimo ang mga dinastiya. Bumalag si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo sa umano'y di-autorisadong abiso ni dating Congressman Mike Defensor tungkol sa isang pagdinig sa June 16. Ayon kay Tulfo, walang aprobadong pagdinig ang kanyang komite at walang kapangyarihan si Defensor na mag-anunsyo nito. Pinag-aaralan na rin daw ng senador ang posibleng kasong usurpation of authority laban sa mga sangkot sa umano'y illegal na pagdinig.
6: Or destabilization, malinaw mo po sa singkat ng araw, nasisiraan na naman kung sino-sino. Sigurado ko, 99.9% damay na naman yan, Pangulo, lahat na naman ng mga opisyal, yung mga hindi pa nabanggit, babanggit nila na kung ano-anong binabanggit nila dyan. Siyempre na naman, baka pangalanan na naman ako dyan, lagi na sigat ng pangalan ko. At saka siguro iba pa mga senador na hindi na kaalyado, mga congressman, pero pagkaalyado lang, pustahan tayo, hindi kasama dyan. Oh. Ako pupusta talaga ako na may mawawala na naman ng mga senador dyan ang mga kalyado nila, kasama nila dyan, na wala dyan sa flood control na nung una ay nabanggit.
0: Hindi raw kikilalani ni Acting Senate President Wynne Gatsalian ang anumang pagdinig o investigasyon kung hindi ito ginawa sa ilalim ng pamumuno ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo. Walaan niyang otoridad o legal standing anumang aksyon sa labas ng komite ni Tulfo. Gayet ni Gatsalian, mabigat na usapin ang paglantad sa isyu ng korupsyon, kaya dapat gawin ito sa proper, legitimate at duly constituted forum. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Sarangani na siyang epicenter ng magnitude 7.8 na lindol nitong nakaraang linggo. Bukod sa pagkain, kasama niyang namahagi ng cash assistance ang PCSO at DSWD para sa mahigit 400 benepisyaryo. May 20 million peso social civic project fund din para sa bayan ng Glan at Starlink unit para sa mas mabilis na komunikasyon. 2 patient transport vehicles din ang itinurn over sa Sarangani Provincial Hospital. 14 na LGU ang nagdeklara ng state of calamity matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, mapapabilis na ang procurement ng relief goods at recovery intervention sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, epektibo na rin ang price freeze sa mga basic commodity. Sa datos ng NDRRMC, 65 na ang bilang ng mga namatay, habang higit 700,000 ang mga individual naman ang apektado. Tuloy-tuloy ang medical mission sa Glan, Sarangani matapos ang malakas na lindol. Ilang hospital tent ang itinayo sa bayan. Narito ang politiko update ni Pierre Pastor.
7: Nasa Glan, Sarangani na ang Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT para tumulong sa medical teams na naroon na sa lugar. Dala nito ang portable gravity-powered ultrafiltration unit na magbibigay ng libu-libong litro ng malinis na tubig para sa mga residente doon. Bit-bit din ng PEMAT ang mga gamot laban sa diarrhea na karaniwang sakit sa mga lugar na tinatamaan ng kalamidad. Mula sa DOH Cotabato Regional Medical Center ang mga espesyalista na nagtayo ng tent hospitals doon.
8: 2 surgeon, 2 obstetrician gynecologist, 2 emergency medical specialist, 2 anesthesiologist, 2 pediatrician at 1 internist na susuportahan naman ng 17 na nurse, 2 comadrona, 2 radiation technologist, 1 medical technologist, 1 physical therapist at 1 mental health specialist.
7: May pinadala ring biomedical at electrical engineer at mga administrative staff. Agad namang inilagak sa 10th Hospital ang mga pasyente ng Sarangani Provincial Hospital. Tinatayang 41 patients ang unang batch. Kumpleto ang pasilidad ng 10th Hospital. May operating rooms, delivery room, triage area, x-ray at ultrasound, mobile clinic, observation ward at resuscitation ward. Target ng CRMC PEMAT na masuri ang mga pasyenteng

0: pwede nang ma-discharge para hindi na sila kailangan pang ilipat sa malalayong ospital. Kasama rin ang mental at psychosocial services sa 10th Hospital para sa mga nakararanas ng trauma at anxiety na epekto ng lindol. Nauna na rito, may PEMAT ding ipinadala sa Balut Island na isang GIDA o Geographically Isolated and Disadvantaged Area. Ipinag-utos ni PBBM na agad magpadala ng tulong sa mga biktima ng lindol, lalo sa mga mahirap maabot na lugar. Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
1: Isang linggo matapos ang pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili, nagsalita ng Ateneo de Manila University at kasabay ng paghingi nito ng paumanhin ang pagbibitiw ni Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles. Yan ang politiko update ni Laika Cuevas.
2: Kinumpirma ng pamunuan ng Ateneo ang pagbibitiw ni na head coach Tab Baldwin at team manager Epo Kimpo bilang bahagi ng hakbang tungo sa pagbabago ng liderato habang patuloy na sinusuri ang mga umiiral na sistema at proseso ng sports program. Sa isinagawang press conference ng Ateneo de Manila University, ibinigay ang pinakabagong pahayag kaugnay ng trahedya sa Aurora. Matapos ang ilang araw ng katahimikan, humarap sa media si Ateneo President Father Roberto Bobbiap at umisyonal na humingi ng paumanhin sa pamilya ni na Rene Baterbonya at Divine Adili.
3: On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. We are fully committed to the truth wherever it leads.
2: Kasabay nito, tiniyak ng Ateneo na sasagutin ang lahat ng gastusin sa burol at libing ng dalawang student athlete bilang agarang tulong sa kanilang mga naulilang pamilya, kabilang ang full assistance na saklaw ang pinansyal, emosyonal at pangmatagalang suporta, pati na rin ang kanilang travel expenses.
3: This is not a legal settlement. It is our moral obligation.
2: Ayon pa sa pamunuan, kinakailangan ng masusing pagsusuri sa internal systems ng universidad kasunod ng insidente. Giit din ng Ateneo, hindi nila puprotektahan ang sinuman kung mapatutunay ang may pananagutan at titiyakin nilang hindi makokompromiso ang integridad ng investigasyon. Humingi rin sila ng paumanhin sa media.
3: We are truly sorry for not being quick at informing the public of the developments which has led to perceptions of inaction. We focused on being present for the grieving families in their darkest hour.
2: Tragic accident kung tawagin ng Ateneo ang nangyari kina Rene at Divine. Pero bumuo pa rin ito ng isang fact-finding body na kinabibilangan ng external at highly competent legal experts para matiyak ang kredibilidad ng proseso na target tapusin sa loob ng humigit kumulang dalawang linggo. Tumanggi muna ang pamunuan na kumpirmahin kung sino-sino ang mga nasa team building activity at iginit na hihintayin muna ang resulta ng mga investigasyon. Pero tiniyak ni Father Bobby na agad aayusin at itatama ang anumang mapapatunay ang pagkukulang ng universidad. Nilinaw din ni Father Bobby na ang mga athletic director at coach lamang ang may sabpina at hindi kabilang ang student athletes o players. Kasalukuyang nakaburol sa loob ng Ateneo Campus ang labi ni Divine Adili. Bukas ito para sa mga nais magbigay galang, pero para sa mga media, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng kamera at anumang pagkuha ng larawan o video sa loob ng chapel. Para sa Politico Nightly, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
1: Sinisirip na ng PNP-CIDG ang posibleng kaso ng homicide at paglabag sa anti-hazing law sa pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo. Ayon sa mga otoridad, gumugulong pa ang investigasyon batay sa mga pahayag ng teammates ni na Rene Baterbonya at Divine Adili. Sa panig naman ng Interior Government, magkakasaraw sila ng fact-finding exercise para malaman ng katotohanan sa nangyaring trahedya. Una ng pinabulaanan ng Aurora Police na may pabigat sa paa ng mga yumaong basketball players ng malunod sa Aurora. Pinaiimbestigahan na ni Senador Bongo sa Senate Sports Committee ang pagkamatay ni na Rene Baterbonya at Divine Adili. Sa kanyang resolusyon, iginiit ni Go na dahil mahalaga ang team building activity sa sports development, dapat lang na may sapat na safety standards at emergency response mechanism ang mga student athlete. Bukod sa resolusyon, naghain din ang panukalang batas si Go na layong protektahan ang kapakanan ng mga atletang mag-aaral. Nitong weekend, personal na nakiramay si Go sa pamilya ni Baterbonya. Exclusive! Erbosa out. Dating USEC, Maria Rosario.

Berhere, posibleng pumalit bilang DOH Secretary. At wag na raw 16 bilang ng Senate votes para makonvict si VP Sara, pinabago ng House Prosecutors. Susunod yan sa Politico Nightly.

0: Pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa
1: akin. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian si SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Dante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: and Mai Rodriguez for your midday report. We'll be giving you the stories shaping the nation at this hour. Let's get you up to speed.
1: Join Mai Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
0: Stay informed and stay safe. The Midday Report, Monday to Friday, 1 p.m., only here on BNC.
2: Celebrate diversity. Honor identity. Stand proud and love without apology. This Pride Month, we march forward. For everyone that fought for acceptance and understanding. Inspiring a future painted in every color of freedom. Because every kind of love deserves its place in the light. Happy Pride Month. Bilyonario News Channel.
3: Tila di na-save si Health Secretary Ted Erbosa. Ayon sa tatlong informant ng Bilyonary News Channel, posibleng palitan na si Erbosa ni dating Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Dekada nang nanilbihan si Vergere sa DOH at naging OIC ng ahensya sa ilalim ng Marcos Jr. Administration mula July 2022 hanggang June ng 2023. Siya rin ang naging boses ng DOH sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nahaharap naman sa patong-patong na reklamo si Erbosa, kabilang ang umano'y bid rigging sa procurement ng mobile primary care facilities na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos at ang umano'y state-funded junket niya sa Geneva, Switzerland. Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang umano'y pangingialam ng magkapatid na sina Senador Camille at Mark Villar sa implementasyon ng LRT1 Extension Project sa Cavite sa programang executive session ng DZRH. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nais sa mga naturang senador na dumaan ang proyekto sa C5 Road sa Las Piñas kung saan napabalitang may mga pag-aari silang lupain.
4: Kasi ano na, may alignment na yan from sukat.
5: Oo.
4: Doon tinigil nila.
5: Pabunta.

0: diretso to na loob ng
1: kagitid. Kasi gusto nila ipakaan sa C5 kung saan may lupa sila.
0: Oo.
1: Ayun na, ayun na. Eh,
0: paano naman idadaan pa C5?
1: We're facilitating that.
0: Mas important.
1: We're looking at all the exchange of communications.
2: Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ng mga bilyar sa usapin. Pinagpapaliwanag ng DENR si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Yan ay matapos ang insidente ng waste dumping sa regional office nito. Ayon sa ahensya, sinubukan nilang harangin ang mga nagtatapo ng basura, pero waste collection point umano ang harap ng opisina batay sa Facebook post ng alkalde. Nakikipag-ugnayan na rin ang DENR sa PNP para matukoy ang iba pang truck at sasakyang nagtapo ng basura sa lugar. Nitong Mayo lang nang ipasara ng ahensya ang isang landfill sa Davao City matapos itong gumuho na ikinamatay ng 2 katao. Natanggap na ng Senado ang pre-trial brief ng House Prosecution Team kaugnay ng impeachment case ni VP Sara. Dumulog mismo sa tanggapan ng Senate Secretary si House Secretary General Shelly Garafil para ihain ito. Laman ng pre-trial brief ang summary ng mga testigo, ebidensya at mga panukalang modifications sa trial. Nakapaghain na rin ang kampo ni VP Sara ng pre-trial briefing sa panguna naman ni Attorney Michael Poa. Sabi ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantuga, kasado pa rin sa July 6 ang trial ng bise.
3: July 6 pa rin ang trial?
4: Yes, yes. We're still working on the calendar that was approved by the senators before. So we're still looking at July 6 as the start of the impeachment trial for
3: On schedule.
2: Nadagdagan pa ang bilang ng mga testigo na ihaharap ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara. At sa harap ng gridlock sa Senado, may bagong hirit ang House Prosecutors. Alamin sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
5: Ang sinabi sa Constitution, 2/3 of all members of the Senate, it did not say 2/3 of the 24 members of the Senate.
6: Kung si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervin Luis Trurao ang tatanungin, hindi na dapat 16 ang required number of votes para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sang-ayon dito, sinasanuan Representative Bel Zamora na miyembro rin ng prosecution team at House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong. Ayon din kay Luis Tro, hindi na dapat payagan pang makaboto si Senator Jinggo Estrada.
5: Well, under the Plunder Law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, when the public officials are charged as such, they are suspended from becoming a member of the Senate.
6: At kung hindi physically nadadalo si Senator Bato de la Rosa, ay hindi rin daw siya dapat payagang makaboto. Kung magkagayong 22 senators na lang, 15 na lang ang kailangang bumoto ng yes para mapatalsik si VP Sara. Pero bago yan, dapat daw munang maayos ng Senado ang kanilang problema at umaasa silang maitatalaga na ang bagong Senate President sa special session ng Senado sa Miyerkules. Umakyat naman na mula 25 sa mahigit 30 ang ipepresentang testigo ng prosekusyon. Marami raw sa kanilang mga ebidensya ay may kaugnayan sa confidential funds at unexplained wealth ng bise.
7: We're considering mga hostile witness. Diba? There will be several or some hostile witnesses. So, nakalista na rin naman yan.
6: Naisumitin na ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief na naglalaman ng ebidensya at pangalan ng mga witnesses na kanilang ipipresenta sa oras ng trial. Inaasahan naman sa Webes, June 18, magaganap na ang pre-trial conference kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
8: Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante.
2: Iginiit ni House Lead Prosecutor Jervin Luis Tro na ang desisyon ng Senate Impeachment Court na gawing closed door ang pre-trial conference ay para padaliin ang proseso at hindi magtago ng anumang impormasyon sa publiko. Paliwanag ni Luis Tro, aabutin kasi ito ng ilang araw dahil dito tutukoy ng prosekusyon at ng depensa ang mga ebidensya at iba pang procedural matters bago ang trial proper. Lalabas din naman aniya sa paglilitis ang mapapag-usapan sa pre-trial kaya makakasunod sa usapin ng publiko. Suportado raw ng prosecution team na buksan ang conference pero sumusunod lang sila sa direktiba ng impeachment court. Gaganapin ang pre-trial sa Bebes June 18 habang ang actual trial naman sa July 6. Tukoy na ng NBI ang isang grupo na naglunsad ng malawakang cyber attack sa ilang government website. Yan ang Politico Update ni Andrea Salve.
9: Iisang grupo lang daw ang nasa likod ng sunod-sunod na pagkaka-deface ng ilang government websites.
10: We've identified the person involved, no? But we will act accordingly. So abulin namin yan. We have to make them to answer kung ano yung ginawa nila.
11: Opo. Sir, yung po bang taong ito, siya po ang lahat ng gumawa dun sa tatlo pong
10: institution? May identification kami na magkakaiba. But we have identified all of them already. Isang grupo sila pero iba-ibang tao.
9: Miyerkules, June 10, nang i-deface ng nagpakilalang hacktivist group na NullSec Philippines ang Senate website. Nag-iwan pa ito ng mensahe tungkol sa anilay personal na interes ng mga namumuno, political dynasty at korupsyon na sumisira umano sa kinabukasan ng bansa. Makalipas ang ilang araw, ang website naman ng kamera ang pinuntirya ng hackers. At gaya ng ginawa sa Senate website, may mensahe rin ito laban sa korupsyon. Ang mismong NBI, hindi nakaligtas dahil tinarget din sila ng hackers. Pero gaya ng pagtitiyak ng DICT, ayon sa CICC, wala namang nakompromisong government data sa mga insidente.
12: The problem with websites, it's designed to be accessible. So talagang marami talaga siyang mga vulnerabilities. We compromise security dun sa mga websites namin. Pero kaya nga, ang ginagawa namin, hinihiwalay namin yung main systems of ng mga ahensya namin dun sa mga websites namin. So again, just for that particular question, wala ho nakuha ang sensitive data.
9: Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng NBI. Posible raw na maharap sa mga kasong paglabag sa anti-cybercrime law at malicious mischief ang hackers. Ngayong araw, lumagda rin ang kasunduan ng NBI at CICC na magpapaigting ng kanilang tulungan laban sa cybercrime.
13: Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
2: Pinamamadalinan ni Senador Kiko Pangilinan ang pagpasa sa panukalang anti-scalping sa gitna ng mahal na bentahan umano ng BTS tickets. Giit ni Pangilinan, marami silang natatanggap na reklamo na hindi raw makaka-attend ang fans dahil sa ticket scalping. Batay sa social media post ng Philo Ormis, umaabot umano sa 30,000 hanggang 90,000 pesos ang bentahan ng ticket para sa Arirang concert next year. Ang original price dapat nasa 7,500 hanggang 25,000 pesos lang. Sa ilalim ng panukala ni Pangilinan, naglalaro sa 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos at pagkakulong ng 3 taon ang parusa sa mga scalper. Naghain ng cease and desist order sa Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña laban sa lahat ng development activities ng Mont Property Group sa Monterrazas de Cebu. Yan daw ay hanggat hindi natatapos ang mga itinatayong water catchment facility. Ayon kay Osmeña, malayo man ang usapin sa mata ng publiko, hindi dapat isinasantabi ang issue. Hindi rin daw ito tungkol sa negosyo kundi sa buhay ng tao. One step closer na raw ang Makati City para maging drug-free. Pagbibida ni Mayor Nancy Binay, declared na kasing drug-cleared ang Barangay Guadalupe Viejo na siyang kukumpleto sa 23 barangays. Itinuturing aniya itong achievement at salamin ng hangarin nila na mapanatiling ligtas at nabibigyan ng kalinga ang Makatizens. Nagsalita na si Attorney Jess Falsis matapos siyang patawan ng 1-year suspension ng Korte Suprema para mag-practice ng abogasya. Nag-ugat ang parusa dahil sa mapanira umanong pananalita ni Falsis sa social media nang ipagtanggol ang kanyang kapatid laban sa reklamong qualified theft ni Chris Aquino. Giit ni Falsis, tinatanggap niyang desisyon at pagdisiplina ng High Court. Pero paraan niya patunayang no one is above the law. Dapat resolbahin din ng SC ang disbarment cases laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Dagdag ni Falsis, kung kayang suspindihin ang isang abogadong tulad niya dahil sa pagmumura, dapat ring sagutin ni VP Sara ang umano'y pagbabanta sa buhay ng first couple. Matapos ang halos isang taong imbestigasyon, nahaharap na sa matinding kaso ang tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Balikan ang mga lugar kung saan naghari ang kanilang mga bilyong pisong kontrata sa exclusive Politico Update ni Josh Malimban.
14: Opisyal nang may kaso ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Discaya matapos ang halos isang taong investigasyon ng Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ at ng Senate Blue Ribbon Committee. Matapos ang nangyaring pag-aresto kay Curly noong nakaraang linggo, sinabi ng kanyang kampo na handa itong magpangalan ng nasa mahigit 100 pang individual na sangkot umano sa flood control scandal. Sa special report series na ito, babalikan natin kung saan saang lugar na dumina ng mga Discaya ang flood control contracts ng DPWH. Isa ang Metro Manila sa mga rehiyon kung saan top contractor ng flood control projects ang siyam na Discaya companies. Kabilang dito ang Taguig City sa taong 2022. Base sa DPWH Transparency Portal, mayroong 26 flood control projects sa lungsod sa taong ito na worth 2.6 billion pesos. Noong 2021, dalawa lang ang nasungkit na proyekto ng mga Discaya. Lumobo ito sa 11 projects worth almost 1.1 billion pesos sa kasunod na taon, dahilan para maging sila ang top flood control project contractor sa lungsod noong 2022. Lahat ng proyekto matatagpuan sa unang distrito ng Taguig. Bagaman walang bakas ng pagguho o matinding pagkasira ng mga proyekto, kapansin-pansin ang pagkakadikit-dikit ng coordinates ng ilang projects. Halimbawa na lang, ang tatlong construction of slope protection along Taguig River sa East and West Banks. Na bagaman halos iisa ang nakalagay na coordinates, aabot sa halos 300 milyong piso ang halaga. Napuntahan din namin ang kadugtungan ng mga proyektong ito na nasa magkatabing lokasyon din. Na bagaman hindi aabot sa 300 metro ang haba, nasa halos 200 milyon pesos ang halaga. Ayon sa isang mataas na DPWH official na nakausap ng BNC, hindi aktwal na basihan ng presyo ng isang flood control project ang haba nito. Pero, questionably umano pag nasa halos magkakadikit na coordinates matatagpuan ng multiple projects. Sa huling affidavit na inilahad ng Discaya couple sa Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon, hindi kasama ang Taguig officials sa mga binanggit nito. Sinubukan din namin kunan ng komento ang kanilang abogado, kaugnay ng ulat, pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ayon sa DPWH website, February to March 2022 ang contract effectivity dates ng 11 Discaya flood control projects. Sa mga panahong ito, nakaupo bilang DPWH Acting Secretary si Roger Mercado, Metro Manila 1st District Engineer si Medel Chua, Congressman si Senator Alan Peter Cayetano, habang Mayor naman si PTV General Manager Lino Cayetano. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
2: Lilipad patungong Russia si PBBM mula June 17 hanggang 19 para sa isang historic working visit. Ilan sa inaasahan mula sa Kazan Summit ang Kazan Declaration of 2026 kung saan nakasaad ang shared vision ng ASEAN region at Russian Federation, partikular sa usaping enerhiya at kultura. Magkakaroon din ng bilateral meeting sina PBBM at Russian President Vladimir Putin. At ayon sa DFA, sentro rito ang diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Ekonomiya, enerhiya at food security din daw ang focus ng Russian-Philippine meeting, kaya walang inaasahang pahayag, panawagan o dokumento tungkol sa sigalot ng Russia laban sa Ukraine. Ipinatawag din ng PNP-CIDG si Coach Tab Baldwin, pero bigo siyang sumipot sa investigasyon sa pagkalunod ni na Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, si Ateneo Athletic Director Emmanuel Fernandez lang ang dumalo sa pagdinig. Mag-i-issue ang CIDG ng panibagong subpoena at posibleng maharap sa contempt charges ang mga hindi muling sisipot.

0: Kung paano sila pumunta, kasi yung non-order, yakatiyon ko pa nila.
1: Biguring humarap si Baldwin sa Labor Department na sumusuri sa kanyang alien employment permit. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, humiling daw ang kampo ni Baldwin ng panahon para makapagpahinga umano. Binigyan ng dole si Baldwin ng hanggang June 25 para magpakita sa ahensya. Nilinaw ng abogado ng private resort sa Dipaculao Aurora na hindi ipinasara ng local government ang establishmento dahil sa pagkamatay ng dalawang miyembro ng basketball team ng Ateneo Blue Eagles na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Attorney Raymond Bartolino, inatasan lang umano ng LG yung resort na tuparin ang listahan ng safety requirements bago muling magbukas. Kabilang aniya sa mga requirement ang provision sa safety equipment, maintenance ng fully stocked first aid supply at certification ng mga lifeguards. Gayunman, sinabi ni Martelino na may kalabuan ng direktiba dahil hindi nakasaad kung anong safety equipment ang kailangan, pati na ang standards para sa medical supplies na dapat meron ng resort. Sa ating pagbabalik, panoorin ang ilan sa ating political local stories. Tutok lang sa Politico 90.
2: Behind the success is a talented group who made it possible. Someone who thought deeper, moved faster, worked smarter. Great organizations are built by great people. If you're ready to make your mark, your seat is waiting. BNC, the Billionario News Channel.

Sa ating politiko lokal, sa Taguig, nanawagan ang pamahalaang lungsod sa mga residente na makibahagi sa pagdiriwang ng National No Smoking Month at sa layuning maisulong ang isang mas malusog at smoke-free na komunidad. Ayon kay Mayor Lani Cayetano, nananatiling malubhang banta sa kalusugan ang paggamit ng tobacco at nicotine products kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga vape users sa bansa. Mahigpit na ipinatutupad ng Taguig ang mga smoke-free policies, kabilang pagtatakda ng mga designated smoking at vaping areas at pagpapataw ng multa o community service sa mga lalabag. Patuloy rin ang pagbibigay ng medical na suporta sa 31 health centers para sa mga nagnanais tumigil sa paninigarilyo o pagbe-vape. Layunin ng inisyatibang ito na mapatatili ang mas ligtas at mas malusog na kapaligiran para sa bawat Tagigenyo. Sa Valenzuela City, makulay at puno ng inspirasyon ng Pride Creatives and Entrepreneurship Fair 2026. Bahagi ito ng patuloy na pagdiriwang ng Pride Month ng lungsod. Tampok sa aktibidad ang Pride Runway Fashion Show, Art Exhibition, Livelihood Fair at Bazaar na nagpakita ng talento, creativity at diskarte sa negosyo ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community at mga residente. Naging pagkakataon din ang pagdiriwang para bigyang pugay ang mga kwento ng pagpupursige, pagpapahayag ng sarili at pagpapalakas ng komunidad sa pamamagitan ng sining at pagnenegosyo. Sa Valenzuela City, ang Pride hindi lang pagdiriwang ng pagkakakilanlan kundi pagdiriwang din ng talento, kakayahan at mga pangarap. Naglaan ang pamahalaang panlalawigan ng 110 million pesos para sa rehabilitasyon at pagpapanumbalik ng Kawasan Falls. Personal na inabot ni Governor Pambariquatro ang pondo kay Badyan Mayor Jerome Librando kasabay ng inspeksyon sa lugar para matukoy ang mga kailang hakbang para sa rehabilitasyon. Gagamitin ang pondo para sa mga proyektong naglalayong ibalik ang natural na kagandahan ng talon, pagbutihin ang safety measures at palakasin ang kakayahan nito laban sa mga posibleng panganib sa hinaharap. Ayon kay Governor Barikwatro, hindi lamang turismo ang pinangangalagaan ng proyekto, kundi pati ang kabuhayan ng libo-libong residente at manggagawang umaasa sa mga bisitang dumarayo sa Kawasan Falls. Naasahang makatutulong ang rehabilitasyon sa pagpapalakas ng sustainable tourism at pagpapanatili ng isa sa pinakasikat na likas na yaman ng Cebu. Sa Northern Samar, sinimula na ng pamahalaang panlalawigan ang pamamahagi ng educational assistance para sa mga benepisyaryo ng Scholar ng Probinsya Program. Aabot sa 375 na mag-aaral mula sa 8 bayan ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa unang araw ng distribusyon na ginanap sa Capitol Gym. Magpapatuloy naman ang payout para sa iba pang mga benepisyaryo mula sa natitirang mga bayan ng lalawigan hanggang June 25. Ayon kay Governor Haris Ongchuan, patuloy na pinalalawak ng lalawigan ang mga programang sumusuporta sa edukasyon ng mga Nortehanon. Layunin ng Scholar ng Probinsya Program na matulungan ang mga mag-aaral na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at makamit ang kanilang mga pangarap. Ginunita ng General Santos City ang 58th anibersaryo ng pagkakatatag nito sa gitna ng pagbangon mula sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa lungsod kamakailan. Sa halip na purong pagdiriwang, naging pagkakataon ang anibersaryo para gunitain ang katatagan at pagkakaisa ng mga residenteng patuloy na humaharap sa epekto.

0: ng sakuna. Ayon kay Mayor Lorely Pacquiao, hindi man naiwasan ng lindol na yanigin ang lungsod, hindi nito nabasag ang diwa ng mga taga-Jensen. Tinatayang mahigit 180,000 na pamilya ang naapektuhan ng sakuna, habang libo-libong bahay ang nasira at daan-daang residente ang nasugatan. Sa kabila nito, patuloy ang pagtutulungan ng mga komunidad sa relief at recovery efforts. Patunay na ang Jensen nananatiling shaken but unbroken. Good vibes naman tayo sa ating pagbabalik. Tutok lang sa Politico 90.
1: Billionario News Channel.

0: I'm Attorney Karen Jimeno.
1: No judgment.
0: Why would that be unconstitutional?
2: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
1: No debate.
0: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
1: Just open conversation.
0: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
1: At the forefront on Bilyonario News Channel.
3: Oras na para sa ating Politihu. Aba, sino itong politiko na umano'y naging sentro ng mga kwentuhan matapos maiugnay sa di umano'y kakaibang karanasan sa isang masahista habang nasa probinsya? Oy, ayon sa ating Polybird, isang massage therapist ang nagkwento na naging kliyente nito si Politihu na naka-check-in sa isang hotel. Personal umanong pinuntahan ng masahista ang kwarto ng politiko para sa isang regular na massage session. Pero ayon sa naglalabas ang bulong-bulungan, aba, hindi raw doon natapos ang pagkikita ng dalawa. May mga nagkukwento kasing umano'y humirit pa ng karagdagang serbisyo ang mambabatas magkatapos ng masahe. Lalo pang uminit ang mga chismis nang may mga nagsabing nakatanggap daw ng malaking tip ang nasabing therapist matapos ang pagkikita. Naku, eto na ang clue. Si Politihu pwedeng hulaan sa bolang kristal. At sino yun? Makihulaan na kayo. Bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Isang proud dad moment ang ibinahagi ni boxing champ at dating Senador Manny Pacquiao matapos ikasal ang kanyang panganay na si Jimuel kay Carolina Pimentel. Isang intimate guarding ceremony sa California. Sa kanyang mensahe para sa bagong mag-asawa, pinayuhan ni Pacquiao ang dalawa na panatilihing nasa sentro ng kanilang pagsasama ang Diyos upang maging matatag at matagumpay ang kanilang pag-aasawa. Ayon sa boxing icon, ang pagsaksi sa pagpapalitan ng panata ng mag-asawa, isa sa pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Kasama rin sa pagdiriwa ang kanilang anak na si Clara at mga malalapit na kapamilya at kaibigan. Samantala, parang hindi na kontento sa pagiging bisita si Muntinlupa Mayor Rufy Biazon matapos

makisaya sa piyesa ng Pleasant Village. Sa isang masayang pagdiriwang, achieve na achieve ang pagka-multitasker ni Mayor Rufy. Paano ba naman kasi, bukod sa pagiging mayor, bisita, eh aba, naging DJ rin ito. Dalawang kanta lang kanyang pinatugtog, baka mawalan pa raw ng trabaho ang totoong DJ. Di ba natapos doon ang kanyang partisipasyon dahil pinakatarit siya at nakisali pa sa tinikling na ikinatuwa ng mga residente. Mula sa pagiging panauhin hanggang pagiging entertainer, patunay si Mayor Rufy na minsan ang pinakamasayang bahagi ng fiesta ay ang pagiging all-around at all-present sa pakikisama sa mga tao. Very happy to celebrate si Mayor Cindy King Chan sa pagkapanalo ng New York Knicks. Bilang isang matagal ng tagahanga ng Knicks na kiisang alkalde sa pagdiriwang ng pagwawakas sa mahigit limang dekadang paghihintay ng franchise para sa isa pang NBA title. Mas naging special pa ang tagumpay dahil kasama sa championship rooster ang Filipino-American guard na si Jordan Clarkson, na nagbigay ng dagdag inspirasyon sa mga Pilipinong basketball fans. Para kay Mayor Cindy at kapwa Knicks supporters, patunay ang kampyonato na may gantimpala ang pananatiling tapat sa koponan sa kabila ng mahabang panahon ng paghihintay. Isang panalo hindi lang para sa Knicks kundi para rin sa mga fans na hindi sumuko sa paniniwala. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Wedge Kudzama at hanggang bukas dito sa Little Night.

0: Handa na ba kayo?
1: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
0: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa akin lang, hindi ba kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions?
1: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

0: On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. We are fully committed to the truth wherever it leads.
1: We might finish the investigation within the week. We want to finish it immediately so that we can make an immediate recommendation.
2: Mainit pa rin na usapin ang trahedya sa Aurora. At ang Ateneo ngayon pa lang nagsalita sa sinapit ni Divine Adili at Rene Baterbonia.
3: Nagkasa ito ng sariling investigasyon sabay hingi ng paumanhin. Nag-resign na rin bilang head coach si Tab Baldwin.
4: At habang nakatutok ang marami sa Ateneo Varsity Tragedy, magkakaroon na ng special session ang Senado. Bukod sa pending bills, aabangan dito kung matatapos na ba ang krisis sa liderato. Magandang gabi, ako si Erica Christensen.
3: Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
2: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Ateneo basketball coach Tab Baldwin at team manager Epo Kimpo nag-resign na. Pero imbestigasyon ng CIDG sa varsity tragedy, inisnab. PBBM nagpatawag na ng special session ang Kongreso, Senador Panfilo Lacson. May bagong banat kay Senador Alan Peter Cayetano. Wag na raw 16 bilang ng Senate votes para ma-convict si VP Sara, pinabago ng House Prosecutors. Mayor Baste Duterte, pinagpapaliwanag ng DNR kaugnay sa waste dumping sa opisina ng ahensya sa Davao City. May-ari ng sasakyang nagtambak ng basura, kinasuhan na. Exclusive, Herbosa out. Dating US o USEC Maria Rosario Vergere, posibleng pumalit bilang DOH Secretary. Estados Unidos at Iran may peace deal na para tapusin ang gera. Strait of Hormuz, bubuksan na rin. At Celeste Cortesi, blackmail umano sa issue kay Bianca Manalo at tech millionaire Jonathan Sterling.

0: Isang linggo matapos ang pagkamatay ng student-athletes na si Rene Baterbonya at Divine Adili, nagsalita na ang Ateneo de Manila University. At kasabay ng paghingi nito ng paumanhin, ang pagbibitiw ni Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay live mula sa Ateneo de Manila University. Sheila, ano ang iyong update dyan?
1: Pinky, kinumpirma na nga ng pamunuan ng Ateneo ang pagbibitiw ni na head coach Tab Baldwin at team manager Epo Kimpo mula sa Ateneo Men's Basketball Team. Ito ay bilang bahagi sa pagbabago ng liderato habang patuloy na sinusuri ang current systems and processes ng sports program ng universidad. Ito ay ipinahayag sa isinagawang press conference ng Ateneo de Manila University kung saan nagbigay sila ng pinakabagong statements kaugnay ng trahedya sa Aurora. Matapos ang ilang araw ng katahimikan, humarap sa media si Ateneo President Father Robert Bobby Yap at emosyonal na humingi ng paumanhin sa pamilya ni Rene Baterbonya at Divine Adili.
2: On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. We are fully committed to the truth wherever it leads.
1: Kasabay nito, tiniyak ng Ateneo na sasagutin ang lahat ng gastusin sa burol at libing ng dalawang student-athletes bilang agarang tulong sa kanilang mga naulilang pamilya. Kabilang ang full assistance na saklaw ang pinansyal, emosyonal at pangmatagalang suporta, pati na rin ang kanilang travel expenses.
2: This is not a legal settlement. It is our moral obligation.
1: Ayon sa pamunuan, kinakailangan ang masusing pagsusuri sa internal systems ng universidad kasunod ng insidente. Giit din ng Ateneo, hindi nila pinoprotektahan ang sinuman kung mapapatunayang may pananagutan at titiyakin nilang hindi makokompromiso ang integridad ng investigasyon. Humingi rin sila ng paumanhin sa media.
2: We are truly sorry for not being quick at informing the public of the developments which has led to perceptions of inaction. We focused on being present for the grieving families in their darkest hour.
1: Tragic accident kung tawagin ng Ateneo ang nangyari kina Rene at Divine. Pero bumuo pa rin ito ng isang fact-finding body na kinabibilangan ng external at highly competent legal experts para matiyak ang kredibilidad ng proseso na target tapusin sa loob ng humigit kumulang dalawang linggo. Tumanggi muna ang pamunuan na kumpirmahin kung sino-sino ang mga nasa team building activity at iginiit na hihintayin muna ang resulta ng mga investigasyon. Pero tiniyak ni Father Bobby na agad aayusin at itatama ang anumang mapapatunayang pagkukulang ng universidad. Pinky, nilinaw din ni Father Bobby na ang University Athletic Director at mga coaches lamang ang hinaiyan na ng sabina, hindi kabilang ang mga student-athletes dito. Kasalukuyang ding nakaburol ang mga labi ni Divine sa loob ng universidad at bukas ito sa mga fans.

0: dahil nga it took a while for them to come out and say something.
1: Pinky, ang sabi ni Father Bobby, they are paying respects to the family kaya sila ay nanahimik muna kaya hindi pa sila nagbigay ng kanilang statements.
0: All right, and then gaya ng sabi mo, Sheila, meron din silang internal investigation. They will hold their own investigation dito sa nangyari. At meron sila, no, sabi mo, Sheila, tama ba, more or less 2 weeks bago maglabas ng update hinggil dito?
1: Yes, tama yan, Pinky. Meron silang binuong sarili nilang fact-finding body at sabi nila na ito ay mga legal experts para, you know, to rule out any other biases na pwedeng mangyari dito. At sinasabi nila, hindi sila sigurado sa 2 linggo. Mahirap daw magbigay ng timeline kung kailan matatapos ang investigasyon. Pero so far, yun ang sinabi nila kanina sa press conference.
0: Maraming salamat, Sheila Salaysay. Nag-uulat ng live mula sa Ateneo de Manila University. Pabalik na ang labi ni Rene Baterbonia sa kanyang home province. Yan ang agenda report ni Richard Grande. Nasa linya natin mula sa Agusan del Sur. Richard, go ahead.
2: Yes, Pinky. Narito kami ngayon sa Talacugon. Saka pinaghandaan ngayon ng local government unit ang pagsasaayos ng gymnasium. Silang lahat ang nag-arrange dito. Lahat ng mga pangangailangan mula sa mga yung mga tubig, yung mga tent at iba pa, yung decoration sa loob ng gymnasium dito sa Talacugon ay sinaayos pa nung nakarang araw. Hanggang ngayon, mga finishing touches na lang, mga ilang-ilang tao rin na nandito, saka bago-bago lang, mga around 5 o'clock this afternoon, may instruction na bawal na magkuha ng mga litrato at pinagbabawalan na ang camera din na makapasok doon sa loob. Kaninang umaga okay pa, pero ngayong mga 5 p.m. This afternoon ay bawal na. Yung mga tao na nandito, yung mga kaanak at mga malapit na mga kaanak ang nasa loob, ang kanyang mga lola at saka yung mga tita ng namatay na si Rene Baterbonia ang nandito sa loob ng gymnasium. Sabi naman ng municipal administrator na si Ma'am Gina Gatab, ang kanilang preparation at ang kanilang ginagawa dito ay isa sa mga malaking suporta nila sa atleta na kinikilala hindi lamang dito sa Agusan del Sur kundi sa buong Pilipinas na, Pinky.
0: Maraming salamat, Richard Grande. Nag-uulat mula sa Agusan del Sur.
3: Ipinasabpinan na ng NBI si Tab Baldwin at 20 pang individual. Ito'y kaugnay pa rin ng pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
4: Higit 20 individual mula sa Ateneo Men's Basketball Team ang inaasahang haharap sa mga investigador ng NBI bukas, araw ng Martes, June 16. Bilang bahagi pa rin ng ikinakasang fact-finding ng ahensya sa kaso ng pagkalunod ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa team training sa Dipakulaw Aurora noong June 8. Ayon sa NBI, kanilang ipinatatawag ang coaching staff at ang players ng Ateneo Blue Eagles, kabilang na ang head coach na si Tab Baldwin.
5: We might finish the investigation within the week. We want to finish it immediately so that we can make an immediate recommendation.
4: Wala pa mang formal na subpina ay nauna nang nagbigay ng sinumpaang salaysay ang may-ari ng Hermanos Leisure Farm and Resort, ang venue ng naturang team training ng Blue Eagles.
6: At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him and it was their duty to remove him.
4: Sinisilip na rin daw ng NBI ang lumabas na video statement ng nagpakilalang asawa ni Baldwin na nagpukol ng ilang aligasyon laban sa coach.
5: To validate first kung siya talaga yon, what is the relationship. So mahirap namang pagbasihan natin yung mga posting ng social media lang, no. We're not discounting it. We're not saying na hindi natin pakikinggan or tututukan. That will be part of the investigation. That will be part of questions that will be answered and asked to Coach Tab Baldwin.
4: Una na rin kumalat sa social media na meron umanong gag order ang pamunuan ng Ateneo laban sa buong team, sa coaches at players. Bagaman hindi ito nakumpirma, ipinaliwanag na rin ng NBI na hindi ito maaaring gamitin sa mga nag-iimbestiga. Mahalaga raw kasi ang salaysay ng mga sangkot para mabigyang linaw ang anumang kaso. Para sa agenda,

0: Andrea Salve, Billionaire News Channel.
1: Ipinatawag din ng PNP-CIDG si Coach Tab Baldwin, pero bigo siyang sumipot sa investigasyon sa pagkalunod ni Rene Paterbonia at Divine Adili. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, si Ateneo Athletic Director Emmanuel Fernandez lang ang dumalo sa pagdinig. Mag-i-issue ang CIDG ng panibagong subpoena at posibleng maharap sa contempt charges ang mga hindi muling sisipot.
2: Last week, the events unfolded mostly was a fault-finding exercise. Today is a fact-finding exercise.
3: Sure.
2: We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Kung puti man namin talaga kung anong nangyari, kung sinong nag-authorize, kung paano sila pumunta, kung sinong nag-order, lahat yun kung manila matiyata.
1: Biguring humarap si Baldwin sa Labor Department na sumusuri sa kanyang alien employment permit. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, humiling ang kampo ni Baldwin ng panahon para makapagpahinga umano. Binigyan ng dole si Baldwin ng hanggang June 25 para magpakita sa ahensya.
4: Emosyonal ang mensahe ni Father Jessel Gonzalez sa huling araw ng burol ni Rene Paterbonia sa Ateneo de Davao Senior High School Bangkal Campus. Sa kanyang homily, sinabi ni Father Gonzalez na pangarap para kay Bobet ang makatungtong sa Maynila sa pag-asang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Pero dahil sa kanyang pagkamatay, binawi ang kanyang pangarap at magandang kinabukasan.
5: Hope is when a coach checks not only the stats but the spirit. Hope is when a school listens to parents before it defends itself. Hope is when a community says, never again, not on our watch. Mahal na mahal ka namin, Bobet. Tinood lang. Tulad nagmamahal sa bawat estudyante at magiging estudyante namin. Sabi ko sa iyo noon, at sa mga naging estudyante ko, at sa mga team, sabi ko sa inyo, hanggang kamatayan itong pagmamahal.
4: Sa pagkasawi ni Rene Paterbonia at Divine Adili, sentro ng usapin ngayon ang nag-resign na Ateneo Blue Eagles head coach na si Tab Baldwin. Silipin natin ang kanyang naging karera sa Agenda Report ni Anton Rojas.
6: Sino nga ba si Thomas Anthony Tab Baldwin? At ano ang kanyang naging kontribusyon para manatili sa Philippine basketball ng lampas isang dekada? Taong 2001, naging head coach si Baldwin ng New Zealand national team at pinangunahan ng Tall Blacks sa isa sa mga historic campaigns nito nang umabot ang Kiwis sa semifinals ng 2002 FIBA World Championship. Noong 2015, itinalaga siyang head coach ng Gilas Pilipinas bago lumipat sa Ateneo de Manila University pagkalipas ng ilang buwan. Pagsapit ng 2016, opisyal na niyang pinamunuan ang Ateneo Blue Eagles at agad naghatid ng mga kampyonato para sa koponan. Mula 2018 hanggang 2023, pinangunahan ni Baldwin ang Blue Eagles sa apat na UAAP men's basketball titles, habang naging isa rin siya sa iilang coaches sa kasaysayan ng liga na nakapagtala ng 100 career wins. Noong Setyembre ng nakaraang taon, biniyayaan muli si Baldwin ng 3-year contract extension ng Ateneo bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa sa programa. Pero ngayong 2026, nagtapos ang halos isang dekadang panunungkulan ni Baldwin sa Katipunan matapos ang mapait na sinapit ni Rene Paterbonia at Divine Adili. Parehong recruit ni Baldwin sina Paterbonia at Adili. Nagbitiw na rin ang team manager na si Epoch Kimpo. Kasabay ng kanilang pagbitiw, inaasahan din na sasailalim sina Baldwin at Kimpo sa isang masusing pagsusuri habang nagpapatuloy ang mga imbestigasyon kaugnay ng trahedya. Habang hinahanap ang mga sagot sa insidente, nakatuon na rin ang pansin sa susunod hakbang ng Ateneo at sa pagtukoy ng bagong direksyon para sa Blue Eagles Men's Basketball Program. Para sa Agenda, Anton Rojas, Bilyonaryo News Channel.
3: Inasana ni PBBM ang special session ng Kongreso sa gitna ng gridlock sa Senado. Pero di lang pagpasa sa mga nakatenggang panukala ang inaabangan sa pagpupulong. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
7: Nagpatawag na ng special session si PBBM. Sa bisa ng Proclamation 1318, ikakasa dapat ito ng Kongreso sa June 17. Para ito sa pagpasa ng priority bills, gaya ng assistance para sa mga guro't mag-aaral sa private education, pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, at iba pang mga panukalang para sa social protection at pagbibigay assistance sa iba't ibang sektor. Bahagi rin ang pagtalakay sa long-delayed at kontrobersyal na anti-political dynasty law na sa Kamara ay umabot na sa third and final reading. Isasalang na rin sa special session ang mga hindi na-confirm sa hanay ng military at maging sa gabinete at foreign service. Hindi kasi naaksyonan ang mga ito bago nag-adjourn ang Kongreso noong June 3. Hirit ni Senador Ping Lacson ngayong magkaka-special session na, Delulu no more. Sa gitna kasi ng Senate gridlock sa pagitan ni Senador Alan Peter Cayetano at Acting Senate President Win Gatchalian, patuloy na naninindigan si Cayetano na siya pa rin ang SP. Sisipot daw si Senator Joel Villanueva sa special session at kapag sumulpot siya kasama ang 12-member majority block, posibleng makasecure ng 13 required votes para magdeklara kay Gatchalian bilang opisyal na Senate President. Sabi ni Senator Kiko Pangilinan, more than enough ang 13 para makapagsesyon, kahit pa raw hindi pumasok ang Cayetano camp. Bagamat hindi pa tiyak kung opisyal na ngang lilipat si Villanueva, sinabi niyang hindi raw pa pwedeng puro away na lang sa Senado.
8: Pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Sana na, meron kaming 13 talaga bukas. Dahil alam ko dyan, yung pagkabasa ko, yung isa na mag-attend lang daw, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng session. So mag-attend daw po siya, pero no commitment yet na sasama po sa amin.
7: Ongoing pa raw ang paghihikayat sa iba pang senador na makibahagi sa Senate Majority at baka dalawa umano ang maaaring lumipat. Pagdating kay Cayetano, balak daw kausapin na siya bago pa magsesyon. Yan ay kung posibleng umakyat pa rin siya sa podium o rostrum at hawakan ang gavel. Una nang sinabi ni Lacson na may contingency measures na ang Senate Majority sakaling may dirty tricks umanong gawin si Cayetano dahil kaya raw nitong gumawa ng eksena. Paalala ni Senate Majority Leader Mig Zubiri na way seryosohin daw ng Senado ang sesyon at respetuhin ang mandato nilang magtrabaho para sa publiko. Wala raw dapat drama, delay o dahilan para hindi magtrabaho. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.

0: bisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Sarangani na siyang epicenter ng magnitude 7.8 na lindol nitong nakaraang linggo. Bukod sa pagkain, kasama niyang namahagi ng cash assistance ang PCSO at DSWD para sa mahigit 400 benepisyaryo. May 20 million peso social civic project fund din para sa Bayan ng Glan at Starlink unit para sa mas mabilis na komunikasyon. Dalawang patient transport vehicles din ang itinurn over sa Sarangani Provincial Hospital.
1: Gumagapang na maging sa pinakamalayong komunidad ang mga relief operation para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
2: Isang linggo matapos sumanig ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, patuloy ang pagsubok sa mga pamilyang apektado habang dumadating naman ang tulong at suporta mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Umabot hanggang sa pinakamalayong bahagi ng Davao Occidental ang paghahatid ng tulong matapos puntahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang bayan ng Jose Abad Santos para alamin ang kalagayan ng mga apektado ng lindol.
3: The mayor's taking charge and kami, we're supporting them. And ang support namin, sabi ko kay mayor, from day one, family food packs. Kasi ang direktiba ng ating Pangulo, wala dapat na pamilyang apektado ang magugutom o nagugutom.
2: Dagdag ni Secretary Gatchalian, kailangan magkaisa ang mga ahensya para matugunan ang iba pang pangangailangan ng mga residente at matulungan silang makabangon muli.
3: Sabi ko may mga assignments si Mayor na papakiusapan ko mga national government agencies, Housing Department, DPWH, pero whole of government to. Ang instruction nga ng Pangulo, walang isang departamento na makakatulong kundi lahat kami.
2: Sa bayan naman ng Malapatan sa Sarangani, isang kwento ng pag-asa ang nabuo sa gitna ng matinding pagyanig. Isinilang sa kasagsagan ng lindol si Baby Shaky.
4: Maligo na sana ako noon tapos hindi pa. Kasi nag-contract na yung tiyan ko. Parang feel ko may ang contraction na kaya sabi ko maligo muna ako bago pupunta ng ospital. Pagpasok ko sa CR, yun po, lumindol. Kaya lumabas ako na nakatualya lang. Katapos nun, nag-labor ako. Kaya dinala ko dun sa RHU. Pagdating dun sa RHU, sinalubong ako ng mga nurse, midwife. Doon lang sa labas ako napaanak.
2: Sa kabila ng pinsalang iniwan ng malakas na lindol, patuloy ang pagbangon ng mga komunidad sa Mindanao. Mula sa paghahatid ng agarang ayuda, pagpapatayo muli ng mga tahanan hanggang sa mga kwento ng pag-asa tulad ni Baby Shaky. Ipinapakita nito na sa gitna ng trahedya, patuloy ang pagkakaisa at pag-asa ng mga apektadong Pilipino. Para sa Agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
5: Tuloy-tuloy ang medical mission sa Glan Sarangani. Matapos ang malakas na lindol, ilang hospital tents ang itinayo sa bayan. Narito ang Agenda Report ni Pierre Pastor.
6: Nasa Glan Sarangani na ang Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT para tumulong sa medical teams na naroon na sa lugar. Dala nito ang portable gravity-powered ultrafiltration unit na magbibigay ng libu-libong litro ng malinis na tubig para sa mga residente doon. Bit-bit din ng PEMAT ang mga gamot laban sa diarrhea na karaniwang sakit sa mga lugar na tinatamaan ng kalamidad. Mula sa DOH Cotabato Regional Medical Center ang mga espesyalista na nagtayo ng tent hospitals doon.
7: Dalawang surgeon, dalawang obstetrician gynecologist, dalawang emergency medical specialist, dalawang anesthesiologist, dalawang pediatrician at isang internist na susuportahan naman ng 17 na nurse, dalawang comadrona, dalawang radiation technologist, isang medical technologist, isang physical therapist at isang mental health specialist.
6: May pinadala ring biomedical at electrical engineer at mga administrative staff. Agad namang inilagak sa tent hospital ang mga pasyente ng Sarangani Provincial Hospital. Tinatayang 41 patients ang unang batch. Kumpleto ang pasilidad ng tent hospital. May operating rooms, delivery room, triage area, x-ray at ultrasound, mobile clinic, observation ward at resuscitation ward. Target ng CRMC PEMAT na masuri ang mga pasyenteng pwede nang ma-discharge para hindi na sila kailangan pang ilipat sa malalayong ospital. Kasama rin ang mental at psychosocial services sa 10th Hospital para sa mga nakararanas ng trauma at anxiety na epekto ng lindol. Nauna na rito, may PEMAT ding ipinadala sa Balut Island na isang GIDA o Geographically Isolated and Disadvantaged Area. Ipinag-utos ni PBBM na agad magpadala ng tulong sa mga biktima ng lindol, lalo sa mga mahirap maabot na lugar. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
5: Exclusive, dating USEC Maria Rosario Vergere, posible umanong palitan si Health Secretary Ted Herbosa. At Estados Unidos at Iran, may peace deal na para tapusin ang gera. Susunod yan sa Agenda.

0: Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
1: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Billionario News Channel.
2: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. May kasunduan na ang Estados Unidos at Iran para tapusin na ang kanilang gera. At dahil dito, bubuksan na ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang 1/5 o 20% ng langis ng buong mundo. Aalasin na rin ang U.S. blockade. Ayon kay U.S. President Donald Trump, oil will flow oras na mapirmahan ang peace deal sa Biyernes sa Switzerland. Kinumpirma na rin ng Iran ang kasunduan pero wala pang inilalabas na detalye tungkol dito.
3: Magkasunduman ang Amerika at Iran. Posibleng kalahating taon pa raw bago maramdaman ang epekto nito sa presyo ng langis. Alamin kung bakit sa agenda report ni Che Sulit.
4: Kailang may kaunting breath of relief, hindi lang para sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang nalalapit na peace deal signing sa pagitan ng US at Iran. Ayon yan kay Energy Secretary Sharon Garin. Pero anya, kahit posibleng buksan ulit ang Strait of Hormuz, hindi ito oras para makampante ang Pilipinas. Higit 90% kasi ng supply ng bansa nakaasa sa oil shipments mula sa Middle East.
5: The prospect of the resumption of oil shipments through that waterway and the potential easing of global energy prices that may follow is a positive development. We are watching closely and cautiously with optimism.
4: Ayon sa DOE, posibleng bumaba ang presyo ng langis dahil mabilis mag-react ang merkado. Pero hindi ibig sabihin na agad babalik ito sa pre-war levels. Aabot pa raw ng 6 to 12 months bago mag-reflect ang malaking pagbagsak ng presyo sa oil markets. Problema raw kasi ang supply na apektado ng disruptions sa shipments at critical infrastructure na nasira sa gera.
5: And like for example, just Qatar alone, their gas facility was destroyed about, I'm not sure if it's $20 billion, a big amount. So they will need the same amount in a few years also to restore that.
4: Bukas, araw ng Martes, ipapatupad ang range of price adjustments sa produktong petrolyo. Ayon sa DOE, magro-rollback ng higit 3 to 5 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang gasoline may tapyas na 32 centavos per liter, pero posible ring tumaas ng higit 1 piso ang kada litro. Ang kerosene may bawas na 50 centavos to 2 pesos and 50 centavos ang kada litro. Ayon sa DOE, under healthy conditions ang supply ng langis ng bansa, kung saan aabot pa ng 46 days ang fuel inventory. Kung inaasahan na pababa ang presyo ng langis at sapat ang supply, matatanggal na ba ang deklarasyon ng National Energy Emergency?
5: Once the prices of those commodities, fuel and fertilizer, I think that will be indicative of when the lifting of the emergency declaration will be. Pero maybe once we have a meeting with Uplift, then we can report to you kung ano na yung decision ng economic managers.
4: Ayon din sa DOE, higit 62,000 public utility vehicle drivers na ang nakinabang sa fuel subsidy program ng pamahalaan. More than 103 million pesos naman ang na-disburse na para sa implementasyon ng programa. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Tukoy na ng NBI ang grupo sa likod ng malawakang cyber attack sa ilang government website. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
6: Isang grupo lang daw ang nasa likod ng sunod-sunod na pagkaka-deface ng ilang government websites.
7: We've identified the person involved, no? But we will act accordingly. So abulin namin yan. We have to make them to answer kung ano yung ginawa nila.
8: Opo. Sir, yung po bang taong ito, siya po ang lahat ng gumawa dun sa tatlo pong
7: institution? May identification kami na magkakaiba. But we have identified all of them already. Isang grupo sila pero iba-ibang tao.
6: Miyerkules, June 10, nang i-deface ng nagpakilalang hacktivist group na NullSec Philippines ang Senate website. Nag-iwan pa ito ng mensahe tungkol sa anilay personal na interes ng mga namumuno, political dynasty at korupsyon na sumisira umano sa kinabukasan ng bansa. Makalipas ang ilang araw, ang website naman ng Kamara ang pinuntirya ng hackers. At gaya ng ginawa sa Senate website, may mensahe rin ito laban sa korupsyon. Ang mismong NBI, hindi nakaligtas dahil tinarget din sila ng hackers. Pero gaya ng pagtitiyak ng DICT, ayon sa CICC, wala namang nakompromisong government data sa mga insidente.
9: The problem with websites, it's designed to be accessible. So talagang marami talaga siyang mga vulnerabilities. We compromise security dun sa mga websites namin. Pero kaya nga, ang ginagawa namin, hindi hiwalay namin yung main systems of ng mga ahensya namin dun sa mga websites namin. So again, just for that particular question, wala ho nakuhang sensitive data.
6: Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng NBI. Posible raw na maharap sa mga kasong paglabag sa anti-cybercrime law at malicious mischief ang hackers. Ngayong araw, lumagda rin ang kasunduan ng NBI at CICC na magpapaigting ng kanilang tulungan laban sa cybercrime. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Tila di na-safe si Health Secretary Ted Herbosa. Ayon sa tatlong informant ng Billionaire News Channel, posibleng palitan na si Herbosa ni dating Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Dekada nang nanilbihan si Vergere sa DOH at naging OIC ng ahensya sa ilalim ng Marcos Jr. Administration mula July 2022 hanggang June 2023. Siya rin ang naging boses ng DOH sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nahaharap naman sa patong-patong na reklamo si Herbosa, kabilang ang umano'y bid rigging sa procurement ng mobile primary care facilities na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos at ang umano'y state-funded junket niya sa Geneva, Switzerland.
2: Nadagdagan pa ang bilang ng mga testigo na ihaharap ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara. At sa harap ng gridlock sa Senado, may bagong hirit ang House Prosecutors. Alamin sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
10: Ang sinabi sa Constitution, two-thirds of all members of the Senate. It did not say two-thirds of the 24 members of the Senate.
11: Kung si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luis Trurao ang tatanungin, hindi na dapat 16 ang required number of votes para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sang-ayon dito, sina San Juan Representative Bel Zamora, na miyembro rin ng prosecution team, at House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong. Ayon din kay Luis Tro, hindi na dapat payagan pang makaboto si Senator Jinggo Estrada.
10: Well, under the plunder law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, when the public officials are charged as such, they are suspended from becoming a member of the Senate.
11: At kung hindi physically na dadalo si Senator Bato de la Rosa, ay hindi rin daw siya dapat payagang makaboto. Kung magkagayong 22 senators na lang, 15 na lang ang kailangang bumoto.

0: moto ng Yes para mapatalsik si VP Sara. Pero bago yan, dapat daw munang maayos ng Senado ang kanilang problema at umaasa silang maitatalaga na ang bagong Senate President sa special session ng Senado sa Miyerkules. Umakyat naman na mula 25 sa mahigit 30 ang ipepresentang testigo ng prosekusyon. Marami raw sa kanilang mga ebidensya ay may kaugnayan sa confidential funds at unexplained wealth ng bise.
1: We're considering mga hostile witness. Diba? There will be several or some hostile witnesses. So, nakalista na rin naman yan.
0: Naisumiti na ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief na naglalaman ng ebidensya at pangalan ng mga witnesses na kanilang ipipresenta sa oras ng trial. Inaasahan namang sa Webes, June 18, magaganap na ang pre-trial conference kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Agenda, Isaiah Mirfuentes, Abante.

0: Behind the success is a talented group who made it possible. Someone who thought deeper, moved faster, worked smarter. We believe great organizations are built by great people. If you're ready to make your mark, your seat is waiting. BNC, the Billionario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Pumalag si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo sa umano'y di otorisadong abiso ni former Congressman Mike Defensor tungkol sa isang pagdinig sa June 16. Ayon kay Tulfo, walang aprobadong pagdinig ang kanyang komite at walang kapangyarihan si Defensor na mag-anunsyo nito. Pinag-aaralan na rin daw ng senador ang posibleng kasong usurpation of authority laban sa mga sangkot sa umano'y illegal na pagdinig.
2: Or destabilization, malinaw mo po sa sikat ng araw, nasisiraan na naman po sino-sino. Sigurado ko, 99.9% damay na naman dyan, Pangulo, lahat na naman mga opisyal, yung mga hindi pa nabanggit, babanggitin na lang kung ano-anong binabanggit nila dyan. Siyempre na naman, baka pangalanan na naman ako dyan, lagi na sikat na ang pangalan ko. At saka siguro iba pa mga senador na hindi na kaalyado, mga congressman, pero pagkaalyado lang, pustahan tayo, hindi kasama dyan. No? Ako po, pusta talaga ako na may mawawala na naman ng mga senador. Senador dyan ang mga kalyado nila, kasama nila dyan, na wala dyan sa flood control, na nung una ay nabanggit.
3: Matapos ang halos isang taong investigasyon, nahaharap na sa matinding kaso ang tinaguriang flood control royalty na sina Sarah at Curly Discaya. Balikan natin ang mga lugar kung saan naghari ang kanilang mga bilyon pisong kontrata sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
4: Opisyal ng may kaso ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sarah Discaya matapos ang halos isang taong investigasyon ng Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ at ng Senate Blue Ribbon Committee. Matapos ang nangyaring pag-aresto kay Curly noong nakaraang linggo, sinabi ng kanyang kampo na handa itong magpangalan ng nasa mahigit 100 pang individual na sangkot umano sa flood control scandal. Sa special report series na ito, babalikan natin kung saan saang lugar na dumina ng mga Discaya ang flood control contracts ng DPWH. Isa ang Metro Manila sa mga rehiyon kung saan top contractor ng flood control projects ang siyam na Discaya companies. Kabilang dito ang Taguig City sa taong 2022. Base sa DPWH Transparency Portal, mayroong 26 flood control projects sa lungsod sa taong ito na worth 2.6 billion pesos. Noong 2021, dalawa lang ang nasungkit na proyekto ng mga Discaya. Lumobo ito sa 11 projects worth almost 1.1 billion pesos sa kasunod na taon, dahilan para maging sila ang top flood control project contractor sa lungsod noong 2022. Lahat ng proyekto matatagpuan sa unang distrito ng Taguig. Bagaman walang bakas ng pagguho o matinding pagkasira ng mga proyekto, kapansin-pansin ang pagkakadikit-dikit ng coordinates ng

0: ilang projects. Halimbawa na lang, ang tatlong construction of slope protection along Tanging River sa East and West Banks. Na bagaman halos iisa ang nakalagay na coordinates, aabot sa halos 300 milyong piso ang halaga. Napuntahan din namin ang kadugtong pa ng mga proyektong ito na nasa magkatabing lokasyon din. Na bagaman hindi aabot sa 300 metro ang haba, nasa halos 200 milyon pesos ang halaga. Ayon sa isang mataas na DPWH official na nakausap ng BNC, hindi aktwal na basihan ng presyo ng isang flood control project ang haba nito. Pero, questionably umano pag nasa halos magkakadikit na coordinates matatagpuan ng multiple projects. Sa huling affidavit na inilahad ng Diskaya couple sa Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon, hindi kasama ang Taguig officials sa mga binanggit nito. Sinubukan din namin kunan ng komento ang kanilang abogado, kaugnay ng ulat, pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ayon sa DPWH website, February to March 2022 ang contract effectivity dates ng 11 Diskaya flood control projects. Sa mga panahong ito, nakaupo bilang DPWH Acting Secretary si Roger Mercado, Metro Manila First District Engineer si Medel Chua, Congressman si Senator Alan Peter Cayetano, habang Mayor naman si PTV General Manager Lino Cayetano. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
1: Nagsalita na si Attorney Jesus Falsis matapos siyang patawan ng 1-year suspension ng Korte Suprema para mag-practice ng abogasya. Nagugat ang parusa dahil sa mapanira umanong pananalita ni Falsis sa social media nang ipagtanggol ang kanyang kapatid laban sa reklamong qualified theft ni Chris Aquino. Yet ni Falsis, tinatanggap niya ang desisyon at pagdisiplina ng High Court. Pero paraan niya patunayang no one is above the law, dapat resolbahin din ng SC ang disbarment cases laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Dagdag ni Falsis kung kayang suspindihin ang isang abogadong tulad niya dahil sa pagmumura, dapat ring sagutin ni VP Sara ang umano'y pagbabanta sa buhay ng first couple.
2: Lilipad patungong Russia si PBBM para sa isang historic working visit, sentro sa magiging dialogue ng dalawang bansa, ang food at energy security. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
3: A first for the Philippines in 6 years at una ring pagbisita ni PBBM, ang working visit niya mula June 17 to 19 patungong Kazan, Russia para sa 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit.
4: During the summit, ASEAN leaders and President Putin are expected to review the progress of ASEAN-Russia strategic partnership and discuss ways to further strengthen cooperation in areas of mutual trust, particularly on biosafety and biosecurity, outer space and satellite applications, energy and food security, science and technology, trade and investment, tourism, education, and people-to-people exchanges.
3: Ilan sa inaasahan mula sa Kazan Summit ay ang Kazan Declaration of 2026 kung saan nakasaad ang shared vision ng ASEAN region at Russian Federation, partikular sa usaping enerhiya at kultura. Magkakaroon din ng bilateral meeting sina PBBM at Russian President Vladimir Putin at ayon sa DFA, sentro rito ang diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Ekonomiya, enerhiya at food security din daw ang focus ng Russian-Philippine meeting kaya walang inaasahang pahayag, panawagan o dokumento tungkol sa sigalot ng Russia laban sa Ukraine. Sa ngayon, tanging si First Lady Liza Araneta Marcos, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at ang delegado ng Department of Trade and Industry ang kasama ng Pangulo sa Russia. Wala ang Department of National Defense. Ang commemoration daw kasi ng ASEAN at Russian Federation ang focus ng summit, kaya walang representasyon ang DND.
4: There will also be discussions focused mainly on business. There will be a business forum and there will also be discussions on how the Eurasian Economic Union and ASEAN would be able to further economic engagement. So, as you can see from there, the focus really would be more on those areas.
3: Nabanggit din ng DFA na sa usapin ng langis, makakasama ang nuclear energy sa diskusyon, bagay na matagal nang isinusulong ng Russia. Welcome din daw sa administrasyon ang tulong mula Russia sa stockpile ng Pilipinas ng langis, lalo na't ang diskusyon tungkol sa enerhiya ay nagmumula sa epekto ng Iran War at ang pagsasara ng Strait of Hormuz sa oil industry worldwide. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
5: Nagpabot ng pagbati si PBBM kay US President Trump sa kanyang 80th birthday ngayong araw. Good health, happiness at continued success ang birthday wish ng Pangulo para kay Trump. umaasa rin si PBBM na mas titibay pa ang matagal ng alyansa ng Pilipinas at Amerika.
6: Mas umiinit pa ang controversy surrounding the alleged breakup of Celeste Cortesi and tech entrepreneur Jonathan Sterling. According sa Reddit post, blackmail at pressure daw si Celeste to issue a denial to protect her fellow beauty queen Bianca Manalo. Si Bianca kasi ang sinasabing new girlfriend ni Jonathan. Ayon sa post, may image management at power dynamics na nangyayari behind the scenes, with Bianca being positioned as the main girl, na involved din allegedly ang financial support at businesses ni Jonathan. Una nang sinabi ni Celeste that she and Jonathan are good at ang focus daw nila ay ang kanilang anak. Nag-issue din ng denial ang talent agency na kinabibilangan ni Bianca, but napakomment dito ng ang makeup artist ni Celeste. Kinasuhan ni Tyra Banks ang Netflix for defamation. Respondents din sa lawsuit ang directors ng documentary na Reality Check Inside America's Next Top Model. Tyra claims she gave the docu a 3.5-hour interview, but they only used 16 minutes daw. Ang ending, nawalan umano ng context at ni-reassemble ang mga pahayag to support a false and defamatory narrative. Tulad na lang daw sa claim ng top model contestant na si Shandy Sullivan that she was sexually assaulted during filming of the show's second season. Ayon kay Tyra, she was not asked a single question that framed the encounter as non-consensual. Julia Roberts makes a rare public appearance for a very special cause. Dumalong aktres sa star-studded New York event aimed at defending freedom of expression. Nagbigay pa siya ng speech na nagdulot ng hiyawan from the audience.
7: But do this for me. Just put your hand on your beating heart. And just close your eyes. And just take a really deep breath in and breathe in all that hope, all that love, and just breathe out all that fear. And that is the power that we all have together.
6: Titled Rise Up, Sing Out, a concert for the First Amendment. President sa gathering sina Jane Fonda, Bette Midler, Patti Smith, and Rufus Wainwright. Nag-deliver naman ng commencement speech si Sarah Jessica Parker in style. The Sex and the City alum wore a white lace dress and a pair of satin purple heels sa graduation ceremony ng class of 2026 ng Northwestern University. In her speech, Sarah encouraged graduates to stay curious and dream big. But nagbigay din ng reality check ang aktres, saying na hindi linear ang pagpursu ng mga pangarap at puno raw ito ng unexpected passageways. Parker also received an honorary Doctor of Arts degree during the ceremony.
2: Mayor Baste Duterte, pinagpapaliwanag ng DENR kaugnay sa waste dumping sa Davao office ng agency. At Timothy Chalamet throws shade sa Oscars. Susunod yan sa agenda.

0: Celebrate diversity. Honor identity. Stand proud and love without apology. This Pride Month, we march forward. For everyone that fought for acceptance and understanding, inspiring a future painted in every color of freedom. Because every kind of love deserves its place in the light. Happy Pride Month, Bilyonario News Channel.
1: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Naghain ng cease and desist order si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña laban sa lahat ng development activities ng Mont Property Group sa Monterrazas de Cebu. Yan daw ay hanggat hindi natatapos ang mga itinatayong water catchment facility. Ayon kay Osmeña, malayo man ang usapin sa mata ng publiko, hindi dapat isinasantabi ang issue. Hindi rin daw ito tungkol sa negosyo, kundi sa buhay ng tao.
2: Pinagpapaliwanag ng DENR si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte matapos ang insidente ng waste dumping sa regional office nito. Ayon sa ahensya, sinubukan nilang harangin ang mga nagtatapo ng basura pero waste collection point umano ang harap ng opisina. Batay sa Facebook post ng alkalde. Nakikipag-ugnayan na rin ang DENR sa PNP para matukoy ang iba pang truck at sasakyan nagtapo ng basura sa lugar. Nitong Mayo lang nang ipasara ng ahensya ang isang landfill sa Davao City matapos itong gumuho na ikinamatay ng 2 katao.
3: Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang umano'y pangingielam ng magkapatid na sina Senators Camille at Mark Villar sa implementasyon ng LRT1 Extension Project sa Cavite. Sa programang Executive Session ng DZRH, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nais ng mga naturang senador na dumaan ang proyekto sa C5 Road sa Las Piñas, kung saan napabalitang may mga pag-aari silang lupain.
4: Kasi ano na may alignment na yan from sukat.
5: Oo.
4: Doon tinigil nila.
5: Pero diretso ito ng loob ng Cavite.
4: Itaan sa C5 kung saan may lupa sila.
5: Ayun. Bakit naman ilalaan ba C5?
4: We're investigating that.
5: Mas importante.
4: We're looking at all the exchange of communications.
3: Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ng mga Villar sa usapin.
1: Patuloy na binabantayan ng Pilipinas ang mga bagong istrukturang inilalagay ng China sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, pinaniniwala ang bahagi pa lamang ito ng Marine Scientific Research ng Beijing.
6: Para sa atin, these are all violations of the...
7: Sa memo ng BNC, sinabi ni Tariela na sa ngayon ay wala pang indikasyon na ito ay isang ganap na military installation. Pero gate nito na hindi dapat maliitin ang mga hakbang ng Beijing dahil patuloy umano ang mga paglabag nito sa international law.
6: What they're doing is yung tinatawag natin gray zone. But again, sa pamumuno ng ating Defense Secretary Gilbert Chudoro, we're not calling it gray anymore. For us, it is illegal, coercive, and aggressive and deceptive actions. Lahat ng ginagawa nila, kahit below the threshold of armed attack, para sa atin, these are all violations of the international law.
7: Sa harap nito, nananatiling alerto ang gobyerno sa mga hakbang ng Beijing sa West Philippine Sea. Pinaigting din ang pag-monitor sa Scarborough Shoal.
6: Ang sinabi ni

0: Mel Gavan, pinangako niya sa NTF-WPS, is that daily, mayroon tayong MDA flight, no? Maritime Domain Awareness Flight.
1: But so far, there are no Chinese vessels. Walang kumoconfront sa ating mga vessels.
0: Mayroon, sir. Meron. There are still Chinese Coast Guard vessels. We're also challenging our MDA flight. We also respond back, no? Sinasabi natin, it is a routine MDA flight na naayon sa UNCLOS and the 2016 Arbitral Award.
2: Patuloy pa rin hinahamon ng mga barko ng China ang mga operasyon ng Pilipinas. Pero patuloy ding iginiigiit ng bansa ang karapatan nito, alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award.
3: Dinalaan ng mga rallyista ang Malacanang laban sa umano'y pakikialam sa darating na BARM elections at pagtipid sa pondo ng mga LGU sa rehiyon. Yan ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante.
4: Nagtipon-tipon ang halos 1,000 Bangsamoro mula sa iba't ibang lalawigan sa Mindanao ngayong Lunes, June 15. Ito'y upang iparating sa pamahalaan ang kanilang panawagan para sa kapayapaan at pamumunong nakabatay sa mga umiiral na kasunduang pangkapayapaan. Bitbit ang mga malalaking tarpaulin, nagmarcha ang mga realista patungong Mendiola upang hilingin ang pagbabalik ng pamumuno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kabilang sa kanilang panawagan, ang muling pagtatalaga kay MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim bilang Interim Chief Minister ng BARM at ang pagbawi sa pagkakatalaga sa kasalukuyang namumuno sa rehiyon. Nagmula ang mga rallyista sa iba't ibang sektor, kabilang ang civil society groups, people's organization, community leaders, peace advocates at mga taga-suporta ng Bangsamoro Peace Process. Iginiit ni Dato Talks, organizer ng Move for Peace Now, ang tapat na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at Bangsamoro Organic Law na nagsisilbing pundasyon ng peace process sa rehiyon.
5: Ito po si Lagdameo. Nakikialam po siya.
4: Kasabay nito, nanawagan siya kay Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin na sa pwesto si Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo.
6: Si Lagdameo, siya po kasi ang nagmamanipula ngayon dito sa BARM. Sino yung gusto nilang ilagay na mamumuno ay yun ang nasusunod. So itong problema natin ngayon, ginigipit nila pati yung mga LGUs natin, ginigipit nila ngayon, si Lagdameo at saka si Tamayo. Pinapakialaman nila ang upcoming na BARM election. So ang ginagawa nila ngayon, ginigipit nila yung mga LGUs para sumanib sa kanila.
4: Sa kabila naman ng malaking bilang ng mga nagtipo, naging mapayapa ang kilos protesta kung saan nagbantay ang mga pulis para matiyak ang seguridad at kaayusan ng programa. Patuloy naman hihintayin ng grupo ang magiging tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang mga panawagan. Para sa Agenda, Ryan Reloban, Abante.
7: Did Oscar-nominated actor Timothy Chalamet just shade the Academy Awards? Viral ang video ni Timothy kung saan sinabi niya na he would way rather have a New York Knicks championship than an Oscar. He said this moments after the Knicks defeated the San Antonio Spurs sa NBA Finals at the Frost Bank Center in San Antonio. Timothy has been nominated for an Oscar Best Actor 3 times simula pa noong 2018. His latest was this year for his role sa Marty Supreme, but he lost to Michael B. Jordan. Tom Brady reunites with his ex Bridget Moynihan for their son's high school graduation. Proud parents ang former couple as they took to Instagram to flex their photos at the ceremony. Ayon kay Tom, ito ay isa sa pinakamasayang moments of his life. 2006 nang maghiwalay sina Tom at Bridget after a 3-year relationship. Bridget went on to marry businessman Andrew Frankel in 2015 at kinasal naman ang NFL legend kay supermodel Gisele Bündchen noong 2009, but they divorced in 2022. Two exes naman ni Pete Davidson in one room. Nanood si Kim Kardashian ng concert ni Ariana Grande sa Los Angeles. She posted videos of herself vibing to the pop star's set. Pete and Ariana were engaged for roughly 4 months noong 2018, Meanwhile, naging couple sina Kim and Pete noong 2021, staying together until August of 2022.

0: Handa na ba kayo?
1: Go Beyond the Headlines with Corina Sanchez Rojas.
0: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa atin lang, hindi ba kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions?
1: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA West Avenue, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Update naman tayo sa lagay ng palahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
3: Tingi magkahalong init at saglit na ulan ang iiral sa bansa sa mga susunod na araw. Naka-monsoon break po tayo sa ngayon, meaning wala munang habagat at tanging easterlies ang umiihip dito po sa may Eastern Visayas at Caraga region. Ayon sa PAGASA, wala din pong bagyo o low pressure area na makakaapekto sa bansa sa loob ng tatlong araw. Sa weather forecast ng ahensya bukas, June 16, araw ng Martes, sa Luzon po may tsansa ng mahihinang ulan po sa umaga dito sa may Cavite, Batangas, Mindoro provinces, Marinduque at Romblon. Simula naman alas 2 ng hapon, mataas na rin ang tsansa ng ulan sa may Ilocos region, gayon din sa may Cordillera region, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang sa paglalim ng gabi, posible pa ang mga pag-ulan at thunderstorms dun sa mga nabanggit natin na lugar, gayon din sa Metro Manila, Bulacan, Rizal at Pampanga. Kaya ka-weather, huwag pong kalimutan magbaon pa rin ng payong. Pagdating sa Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may tsansa na rin nang maihinang ulan dito po sa may Central Visayas, Northern Negros Occidental, Iloilo, Surigao Provinces at Dinagat Islands. Habang ang natitirang bahagi, maaraw, ngunit mainit mula umaga hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon, may aasahan muling ulan sa halos buong Visayas at Mindanao. Pinakamalalakas po ang ulan dito sa may Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region at Soxarjen. Kaya bukod sa pagdadala ng payong o kapote, mag-ingat na rin po sa banta ng baha o flash floods at pagbuho ng lupa. Ka-weather, matapos ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong Lunes, isang geological phenomenon na tinatawag na coastal uplift ang naganap sa Sarangani at Davao Occidental. Dalawang araw matapos ang lindol sa Mindanao o noong June 10, napansin ng mga taga-barangay Pangyan sa Glan, Sarangani ang pag-angat ng lupa, hindi lang ng coastline, kundi maging yung mga nakalubog sa tubig. Dahil dyan, nagsagawa ng aerial survey ang FIVOX at DENR sa Soxarjen at dito nila kinumpirma ang pagkakaroon ng coastal uplift o ang pag-angat ng landscape ng isang coastline. Ayon sa paunang obserbasyon, umabot na hanggang 2 metro ang coastal uplift sa mga baybayin ng Glan at Jose Abad Santos, Davao Occidental. Umurong din na

0: hanggang 200 meters ang mga shoreline dito, dahilan upang ma-expose at mamatay ang karamihan ng corals at sea creatures na naninirahan sa naapektuhang seabed. At yan muna ang napapanong balita ngayong Lunes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Kakaiba at box office ang naging selebrasyon sa White House para sa 80th birthday ni US President Donald Trump. Nag-host kasi siya ng cage fight sa White House lawn na dinumog ng libo-libong fans ng Ultimate Fighting Championship o UFC. Nasungkit ng Amerikanong si Justin Gaethje ang lightweight championship sa main event nang talunin ang Spanish Georgian na si Ilia Topuria. Umakyat sa octagon si Trump kasama ni Melania para i-congratulate si Gaethje. Nagbigay pugay naman kay Trump ang mga fighter na tila mga Roman gladiator.
2: The son of Norway's crown princess has been found guilty of 2 counts of rape. Ang parusa, 4 years in prison. 29-year-old Marius Hoiby was acquitted on 2 other counts of rape, but he was convicted of many other crimes, including domestic violence. Hoiby faced 7 weeks of trial that gripped the Nordic country. Naungkat dito ang kanyang drug addiction at ilang self-made videos of sexual encounters. More than 800 electronic messages were entered into evidence. The scandal has contributed to a decline in the popularity of the royal family. My theater date naman ang power couple na sina Taylor Swift at Travis Kelce. The two attended a performance of Broadway's O Mary sa Lyceum Theater in New York. The play stars Maya Rudolph and is a dark comedy that shines a spotlight on Mary Todd Lincoln in the weeks leading up to Abraham Lincoln's assassination. Sa isang fan video spotted sina Taylor at Travis na very happy while they were exiting the theater. Bago nito, umaten si Taylor ng Game 4 ng NBA Finals sa Madison Square Garden.
3: Sa hangaring makapaghatid ng balita sa loob at labas ng bansa, inilunsad ng Bilyonaryo News Channel ang North America Caravan. At hanggang sa last stop ng BNC Tour sa Las Vegas, mainit ang naging pagtanggap ng Filipino community. Narito ang agenda report ng ating kasamahang si Corina Sanchez Rojas.
4: BNC in the City of Angels. Dito lang naman sa Hollywood ang culminating event ng ating North America Caravan. At gaya ng ating caravan leg sa Las Vegas at sa San Francisco, todo ang suporta ng Filipino community sa Bilyonaryo News Channel sa Los Angeles, California.
5: At nandito po tayo ngayon sa Vermont, sa bahaging ito ng Los Angeles sa California. At nandito po matatagpuan ang isa sa pinakamalaking branch ng Island Pacific. Ang isa sa pinakamatagumpay na chain of supermarkets dito sa Amerika, owned and operated by Filipinos. Sila rin ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Dito rin ginanap ang isang mahalagang pagtitipon-tipon ng mga leader ng Pinoy community dito sa Los Angeles. At ilang mga hinalal na mga officials, elected officials who happen to be Filipinos also. Marami talagang mga Filipino firsts throughout Northern America and napakainit ang kanilang pagtanggap sa atin dahil tayo ngayon ang kanilang tinitingala, ang Bilyonaryo News Channel o BNC, na tulay or the bridge between the stories of the Filipino in Manila and the stories of the Filipino here in North America.
4: Naging posible ang paglulunsad ng BNC North America Bureau sa pakikipagtulungan ng Island Pacific Supermarket dito.
5: At ito po ang mga superstar ng aming buhay itong mga panahon na ito dito sa Northern America. Nino and Krista, wow! So, thank you very much. Alam ko hindi ka masyado nagpapakita sa telebisyon, Nino. Kanino ka ba nagtatago? Kanino ka nagtatago?
6: Medyo marami.
5: Marami? Oh, baka bigla ka maaresto, ha?
6: Baka.
5: Okay.
4: At mas nagningning ang okasyon sa pagdalo ng lokal at international celebrities tulad ni G. Tonji, na ngayon ay Director for Community Relations ng Island Pacific.
3: Walt Disney representative sa pakikiisa niya

0: Magandang gabi, ako si Wedge Kudjaman. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Sa ating Politico Headlines, PBBM nagpatawag na ng special session ng Kongreso. Senador Ping Lacson may bagong banat kay Senador Alan Peter Cayetano. Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo pumalag sa umano'y di-autorisadong abiso ni dating Congressman Mike Defensor tungkol sa isang pagdinig sa June 16. Exclusive, Erbosa out, dating USEC Maria Rosario Vergere, posibleng pumalit bilang DOH Secretary. Mayor Baste Duterte, pinagpapaliwanag ng DENR kaugnay sa waste dumping sa opisina ng ahensya sa Davao City. May-ari ng sasakyang nagtambak ng basura, inasukan na. Huwag na raw 16 bilang ng Senate votes para ma-convict si VP Sara, pinabago ng House Prosecutors. Nagpatawag na ng special session si PBBM. Sa bisa ng Proclamation 1318, ikakasa dapat ito ng Kongreso sa June 17 para ito sa pagpasa ng priority bills gaya ng assistance para sa mga gurot mag-aaral sa pribadong edukasyon, pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act at iba pang mga panukala para sa social protection at pagbibigay ng assistance sa iba't ibang sektor. Bahagi rin ang pagtalakay sa long-delayed at kontrobersyal na anti-political dynasty law na sa Kamara ay umabot na sa third and final reading. Isasalang na rin sa special session ang mga hindi na-confirm sa hanay ng militar at maging sa gabinete at foreign service. Hindi kasi na-aksyonan ang mga ito bago nag-adjourn ang Kongreso noong June 3.
1: Nagsalita na po ang Pangulo, get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Huwag magpagapi sa pagpapaunlad ng sariling ambisyon. Manatiling tapat sa tungkulin, manatiling tapat sa konstitusyon, at manatiling tapat sa taong bayan. Yan po ang nais ng Pangulo.
0: Nakatakdang magsimula ng alas 9 ng umaga sa Miyerkules ang special session. Marami raw posibleng mangyari sa ipinatawag na special session ni PBBM. Bukod sa pagtalakay sa mga nabimbing panukala, nakalinya rin daw ang posibleng opisyal na paghalal kay Senador Win Gatzalian bilang Senate President. Narito ang politiko update ng ating kasamang si Dexter Ganibe.
2: Sakna ang 13 na senador na dadalo sa pinatawag na special session sa Miyerkules. Kasunod ito ng naging pahayag ni Senator Joel Villanueva nitong weekend.
3: Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
2: Kaya kahit maulit ang nangyari noong June 1 hanggang June 3 na sesyon ng Senado na no-show ang Cayetano Black, tiwala si Senator Erwin Tulfo na uusad ang special session dahil may 13 senador ang inaasahang nasa plenaryo sa Miyerkules. Pero wait, there's more. Sabi kasi ni Tulfo, may mga kinausap at nakamiting na siya sa panig ng minorya.
4: Pero may mga nakausap po.
5: Yan po ba sir yung isang babae, isang lalaki po?
2: Bukod sa mga nakahilerang panukalang batas na kailangan nilang maipasa, isa raw sa inaasahang

0: pangyayari ay ang opisyal ng paghalal kay Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Umaasa si Senator Erwin na mahimasmasan ang ilan sa mga nasa minorya para suportahan ang liderato ni ngayoy Acting Senate President Win Gatchalian. Hirit naman ni Senator Ping Lacson ngayong magkaka-special session na Delulu No More. Sa gitna kasi ng Senate gridlock sa pagitan ni na Senator Alan Peter Cayetano at Acting Senate President Win Gatchalian, patuloy na naninindigan si Cayetano na siya pa rin ang SP. Balak daw kausapin na si Cayetano bago pa magsesyon kaugnay ng hawak nilang numero. Yan ay kung posibleng umakyat pa rin siya sa podium o rostrum at hawakan ng gavel. Una nang sinabi ni Lacson na may contingency measures na ang Senate Majority sakaling may dirty tricks o manong gawin si Cayetano dahil kaya raw nitong gumawa ng eksena. Paalala ni Senate Majority Leader Mig Zubiri na way seryosohin daw ng Senado ang sesyon at respetuhin ang mandato nilang magtrabaho para sa publiko. Wala raw dapat drama, delay o dahilan para hindi magtrabaho. Para sa Politico Nightly, Dexter Ganibe, Abante.
1: Hinihikayat naman ni Acting Senate President Win Gatchalian na dumalo sa special session ang lahat ng mga senador, hindi lang ang mayorya. Hindi dapat mahantong sa pagtakas sa pananagutan ng anumang pagbabago sa liderato ng Senado. Yan ho ang babala ng Makabayan Block kasunod ng pagpapatawag ni PBBM ng special session ng Kongreso sa June 17. Ayon sa grupo, mukhang mas nakatuon daw ang special session sa pag-aayos ng alitan sa liderato ng Senado kaysa sa mga nakabimbing panukalang batas. Dapat mabantayan daw ng publiko ang mga magiging hakbang sa Senado para masigurong hindi makalusot ang mga mambabatas na nadadawit sa flood control scandal. Nagbabala rin ang Makabayan Block sa posibleng pag-usad ng Anilay Watered Down na Anti-Political Dynasty Bill dahil panukala raw ito para gawing lehitimo ang mga dinastiya. Pumalag si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo sa umano'y di-autorisadong abiso ni dating Congressman Mike Defensor tungkol sa isang pagdinig sa June 16. Ayon kay Tulfo, walang aprobadong pagdinig ang kanyang komite at walang kapangyarihan si Defensor na mag-anunsyo nito. Pinag-aaralan na rin daw ng senador ang posibleng kasong usurpation of authority laban sa mga sangkot sa umano'y illegal na pagdinig.
2: Destabilization, malinaw mo po sa singkat ng araw, nasisiraan na naman po sino-sino. Sigurado ko, 99.9% damay na naman dyan Pangulo, lahat na naman mga opisyal, yung mga hindi pa nabanggit, babanggitin na lang kung ano-anong binabanggit nila dyan. Siyempre na naman, baka pangalanan na naman ako dyan, lagi na sigat na pangalan ko. At saka siguro iba pa mga senador na hindi na kaalyado, mga congressman, pero pagkaalyado lang, pustahan tayo, hindi kasama dyan. No? Ako po, pusta talaga ako na may mawawala na naman ng mga senador dyan, mga kaalyado nila, kasama nila dyan, na wala dyan sa flood control, na nung una ay nabanggit.
1: Hindi raw kikilalanin ni Acting Senate President Win Gatchalian ang anumang pagdinig o investigasyon kung hindi ito ginawa sa ilalim ng pamumuno ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo. Walaan niyang otoridad o legal standing anumang aksyon sa labas ng komite ni Tulfo. Gayit ni Gatchalian, mabigat na usapin ang paglantad sa isyu ng korupsyon, kaya dapat gawin ito sa proper, legitimate at duly constituted forum.

0: Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Sarangani na siyang epicenter ng magnitude 7.8 na lindol nitong nakaraang linggo. Bukod sa pagkain, kasama niyang namahagi ng cash assistance ang PCSO at DSWD para sa mahigit 400 benepisyaryo. May 20 million peso social civic project fund din para sa bayan ng Glan at Starlink unit para sa mas mabilis na komunikasyon. 2 patient transport vehicles din ang itinurn over sa Sarangani Provincial Hospital. 14 na LGU ang nagdeklara ng state of calamity matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, mapapabilis na ang procurement ng relief goods at recovery intervention sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, epektibo na rin ang price freeze sa mga basic commodity. Sa datos ng NDRRMC, 65 na ang bilang ng mga namatay, habang higit 700,000 ang mga individual naman ang apektado. Tuloy-tuloy ang medical mission sa Glan, Sarangani matapos ang malakas na lindol. Ilang hospital tent ang itinayo sa bayan. Narito ang politiko update ni Pierre Pastor.
1: Nasa Glan, Sarangani na ang Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT para tumulong sa medical teams na naroon na sa lugar. Dala nito ang portable gravity-powered ultrafiltration unit na magbibigay ng libu-libong litro ng malinis na tubig para sa mga residente doon. Bit-bit din ng PEMAT ang mga gamot laban sa diarrhea na karaniwang sakit sa mga lugar na tinatamaan ng kalamidad. Mula sa DOH Cotabato Regional Medical Center ang mga espesyalista na nagtayo ng tent hospitals doon.
2: 2 surgeon, 2 obstetrician gynecologist, 2 emergency medical specialist, 2 anesthesiologist, 2 pediatrician at 1 internist na susuportahan naman ng 17 na nurse, 2 comadrona, 2 radiation technologist, 1 medical technologist, 1 physical therapist at 1 mental health specialist.
1: May pinadala ring biomedical at electrical engineer at mga administrative staff. Agad namang inilagak sa tent hospital ang mga pasyente ng Sarangani Provincial Hospital. Tinatayang 41 patients ang unang batch. Kumpleto ang pasilidad ng tent hospital. May operating rooms, delivery room, triage area, x-ray at ultrasound, mobile clinic, observation ward at resuscitation ward. Target ng CRMC PEMAT na masuri ang mga pasyenteng pwede nang ma-discharge para hindi na sila kailangan pang ilipat sa malalayong ospital. Kasama rin ang mental at psychosocial services sa tent hospital para sa mga nakararanas ng trauma at anxiety na epekto ng lindol. Nauna na rito, may PEMAT ding ipinadala sa Balut Island na isang GIDA o Geographically Isolated and Disadvantaged Area. Ipinag-utos ni PBBM na agad magpadala ng tulong sa mga biktima ng lindol, lalo sa mga mahirap maabot na lugar. Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
0: 1 linggo matapos ang pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili, nagsalita ng Ateneo de Manila University at kasabay ng paghingi nito ng paumanhin ang pagbibitiw ni Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles. Yan ang politiko update ni Laika Cuevas.
3: Kinumpirma ng pamunuan ng Ateneo ang pagbibitiw ni na head coach Tab Baldwin at team manager Epo Kimpo bilang bahagi ng hakbang tungo sa pagbabago ng liderato habang patuloy na sinusuri ang mga umiiral na sistema at proseso ng sports program. Sa isinagawang press conference ng Ateneo de Manila University, ibinigay ang pinakabagong pahayag kaugnay ng trahedya sa Aurora. Matapos ang ilang araw ng katahimikan, humarap sa media si Ateneo President Father Roberto Bobbiap at umisyonal na humingi ng paumanhin sa pamilya ni Rene Baterbonya at Divine Adili.
4: On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. We are fully committed to the truth wherever it leads.
3: Kasabay nito, tiniyak ng Ateneo na sasagutin ang lahat ng gastusin sa burol at libing ng 2 student-athlete bilang agarang tulong sa kanilang mga naulilang pamilya, kabilang ang full assistance na saklaw ang pinansyal, emosyonal at pangmatagalang suporta, pati na rin ang kanilang travel expenses.
4: This is not a legal settlement. It is our moral obligation.
3: Ayon pa sa pamunuan, kinakailangan ng masusing pagsusuri sa internal systems ng universidad kasunod ng insidente. Giit din ng Ateneo, hindi nila poprotektahan ang sinuman kung mapatutunay ang may pananagutan at titiyakin nilang hindi makokompromiso ang integridad ng investigasyon. Humingi rin sila ng paumanhin sa media.
4: We are truly sorry for not being quick at informing the public of the developments which has led to perceptions of inaction. We focus on being present for the grieving families in their darkest hour.
3: Tragic accident kung tawagin ng Ateneo ang nangyari kina Renette Divine. Pero bumuo pa rin ito ng isang fact-finding body na kinabibilangan ng external at highly competent legal experts para matiyak ang kredibilidad ng proseso na target tapusin sa loob ng humigit kumulang 2 linggo. Tumanggi muna ang pamunuan na kumpirmahin kung sino-sino ang mga nasa team building activity at iginit na hihintayin muna ang resulta ng mga investigasyon. Pero tiniyak ni Father Bobby na agad aayusin at itatama ang anumang mapapatunayang pagkukulang.

0: kulang ng universidad. Nilinaw din ni Father Bobby na ang mga athletic director at coach lamang ang may sabpina at hindi kabilang ang student athletes o players. Kasalukuyang nakaburol sa loob ng Ateneo Campus ang labi ni Divine Adili. Bukas ito para sa mga nais magbigay galang, pero para sa mga media, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng kamera at anumang pagkuha ng larawan o video sa loob ng chapel. Para sa Politico Nightly, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
1: Sinisirip na ng PNP-CIDG ang posibleng kaso ng homicide at paglabag sa anti-hazing law sa pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo. Ayon sa mga otoridad, gumugulong pa ang investigasyon batay sa mga pahayag ng teammates nina Rene Materbonya at Divine Adili. Sa panig naman ng Interior Government, magkakasaraw sila ng fact-finding exercise para malaman ng katotohanan sa nangyaring trahedya. Una ng pinabulaanan ng Aurora Police na may pabigat sa paa ng mga yumaong basketball players ng malunod sa Aurora. Pinaiimbestigahan na ni Senador Bongo sa Senate Sports Committee ang pagkamatay nina Rene Materbonya at Divine Adili. Sa kanyang resolusyon, iginiit ni Go na dahil mahalaga ang team building activity sa sports development, dapat lang na may sapat na safety standards at emergency response mechanism ang mga student athlete. Bukod sa resolusyon, naghain din ang panukalang batas si Go na layong protektahan ang kapakanan ng mga atletang mag-aaral. Nitong weekend, personal na nakiramay si Go sa pamilya ni Materbonya. Exclusive! Erbosa out, dating USEC Maria Rosario Vergere posibleng pumalit bilang DOH Secretary. At wag na raw 16 bilang ng Senate votes para ma-convict si VP Sara, pinabago ng House Prosecutors. Susunod yan sa Politico Nightly.

0: Alam ng magkapatid na sina Senador Camille at Mark Villar sa implementasyon ng LRT1 Extension Project sa Cavite sa programang executive session ng DZRH. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nais ng mga naturang senador na dumaan ang proyekto sa C5 Road sa Las Piñas kung saan napabalitang may mga pag-aari silang lupain.
1: Kasi ano na, may alignment na yan from ano from sukat.
2: Oo.
1: Doon tinigil nila.
2: Pero diretso to ng loob ng
1: kasi nila itaan sa C5 kung saan may lupa sila.
2: Oo.
1: Ayun.
2: Bakit naman idadaan pa C5?
1: We're presenting that.
2: Mas important.
1: We're looking at all the exchange of communications.
0: Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ng mga Villar sa usapin. Pinagpapaliwanag ng DENR si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Yan ay matapos ang insidente ng waste dumping sa regional office nito. Ayon sa ahensya, sinubukan nilang harangin ang mga nagtatapo ng basura, pero waste collection point umano ang harap ng opisina batay sa Facebook post ng alkalde. Nakikipag-ugnayan na rin ng DENR sa PNP para matukoy ang iba pang truck at sasakyang nagtapo ng basura sa lugar. Nitong Mayo lang nang ipasara ng ahensya ang isang landfill sa Davao City matapos itong gumuho na ikinamatay ng 2 katao. Natanggap na ng Senado ang pre-trial brief ng House Prosecution Team kaugnay ng impeachment case ni VP Sara. Dumulog mismo sa tanggapan ng Senate Secretary si House Secretary General Shelly Garafil para ihain ito. Laman ng pre-trial brief ang summary ng mga testigo, ebidensya at mga panukalang modifications sa trial. Nakapaghain na rin ang kampo ni VP Sara ng pre-trial briefing sa panguna naman ni Attorney Michael Poa. Sabi ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantuga, kasado pa rin sa July 6 ang trial ng bise.
3: July 6 pa rin ang trial?
4: Yes. We're still working on the calendar that was approved by the senators before. So we're still looking at July 6 as the start of the impeachment trial.
3: On schedule.
0: Nadagdagan pa ang bilang na mga testigo na ihaharap ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara. At sa harap ng gridlock sa Senado, may bagong hirit ang House Prosecutors. Alamin sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
5: Ang sinabi sa Constitution, 2/3 of all members of the Senate, it did not say 2/3 of the 24 members of the Senate.
6: Kung si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervin Luis Trurao ang tatanungin, hindi na dapat 16 ang required number of votes para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sang-ayon dito, sinasanuan Representative Bel Zamora na miyembro rin ng prosecution team at House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong. Ayon din kay Luis Tro, hindi na dapat payagan pang makaboto si Senator Jinggo Estrada.
5: Well, under the plunder law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, when the public officials are charged as such, they are suspended from becoming a member of the Senate.
6: At kung hindi physically nadadalo si Senator Bato de la Rosa, ay hindi rin daw siya dapat payagang makaboto. Kung magkagayong 22 senators na lang, 15 na lang ang kailangang bumoto ng yes para mapatalsik si VP Sara. Pero bago yan, dapat daw munang maayos ng Senado ang kanilang problema. At umaasa silang maitatalaga na ang bagong Senate President sa special session ng Senado sa Miyerkules. Umakyat naman na mula 25 sa mahigit 30 ang ipepresentang testigo ng prosekusyon. Marami raw sa kanilang mga ebidensya ay may kaugnayan sa confidential funds at unexplained wealth ng bise.
7: We're considering mga hostile witness. Diba? There will be several or some hostile witnesses. So nakalista na rin naman yan.
6: Na isumitin na ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief na naging

0: Ministro, aabutin kasi ito ng ilang araw dahil dito tutukoy ng prosekusyon at ng depensa ang mga ebidensya at iba pang procedural matters bago ang trial proper. Lalabas din naman aniya sa paglilitis ang mapapag-usapan sa pre-trial kaya makakasunod sa usapin ng publiko. Suportado raw ng prosecution team na buksan ang conference pero sumusunod lang sila sa direktiba ng impeachment court. Gaganapin ang pre-trial sa Bebes June 18 habang ang actual trial naman sa July 6. Tukoy na ng NBI ang isang grupo na naglunsad ng malawakang cyber attack sa ilang government website. Yan ang Politico Update ni Andrea Salve.
1: Iisang grupo lang daw ang nasa likod ng sunod-sunod na pagkaka-deface ng ilang government websites.
2: We've identified the person involved, no? But we will act accordingly. So abulin namin yan. We have to make them to answer kung ano yung ginawa nila.
3: Opo. Sir, yung po bang taong ito, siya po ang lahat ng gumawa dun sa tatlo pong
2: institution? May identification kami na magkakaiba. But we have identified all of them already. Isang grupo sila pero iba-ibang tao.
1: Miyerkules, June 10, nang i-deface ng nagpakilalang hacktivist group na NullSec Philippines ang Senate website. Nag-iwan pa ito ng mensahe tungkol sa anilay personal na interes ng mga namumuno, political dynasty at korupsyon na sumisira umano sa kinabukasan ng bansa. Makalipas ang ilang araw, ang website naman ng kamera ang pinuntirya ng hackers. At gaya ng ginawa sa Senate website, may mensahe rin ito laban sa korupsyon. Ang mismong NBI, hindi nakaligtas dahil tinarget din sila ng hackers. Pero gaya ng pagtitiyak ng DICT, ayon sa CICC, wala namang nakompromisong government data sa mga insidente.
4: The problem with websites, it's designed to be accessible. So talagang marami talaga siyang mga vulnerabilities. We compromise security dun sa mga websites namin. Pero kaya nga, ang ginagawa namin, hindi hiwalay namin yung main systems of ng mga ahensya namin dun sa mga websites namin. So again, just for that particular question, wala ho nakuha ang sensitive data.
1: Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng NBI. Posible raw na maharap sa mga kasong paglabag sa anti-cybercrime law at malicious mischief ang hackers. Ngayong araw, lumagda rin ang kasunduan ng NBI at CICC na magpapaigting ng kanilang tulungan laban sa cybercrime.
5: Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Pinamamadali na ni Senador Kiko Pangilinan ang pagpasa sa panukalang anti-scalping sa gitna ng mahal na bentahan umano ng BTS tickets. Giit ni Pangilinan, marami silang natatanggap na reklamo na hindi raw makaka-attend ang fans dahil sa ticket scalping. Batay sa social media post ng Philo Ormis, umaabot umano sa 30,000 hanggang 90,000 pesos ang bentahan ng ticket para sa Arirang concert next year. Ang original price dapat nasa 7,500 hanggang 25,000 pesos lang. Sa ilalim ng panukala ni Pangilinan, naglalaro sa 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos at pagkakulong ng 3 taon ang parusa sa mga scalper. Naghain ng cease and desist order sa Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña laban sa lahat ng development activities ng Mont Property Group sa Monterrazas de Cebu. Yan daw ay hanggat hindi natatapos ang mga itinatayong water catchment facility. Ayon kay Osmeña, malayo man ang usapin sa mata ng publiko, hindi dapat isinasantabi ang issue. Hindi rin daw ito tungkol sa negosyo, kundi sa buhay ng tao. One step closer na raw ang Makati City para maging drug-free. Pagbibidan ni Mayor Nancy Binay, declared na kasing drug-cleared ang Barangay Guadalupe Viejo na siyang kukumpleto sa 23 barangays. Itinuturing aniya itong achievement at salamin ng hangarin nila na mapanatiling ligtas at nabibigyan ng kalinga ang Makatizens. Nagsalita na si Attorney Jess Falsis matapos siyang patawan ng 1-year suspension ng Korte Suprema para mag-practice ng abogasya. Nag-ugat ng parusa dahil sa mapanira umanong pananalita ni Falsis sa social media nang ipagtanggol ang kanyang kapatid laban sa reklamong qualified theft ni Chris Aquino. Giit ni Falsis, tinatanggap niyang desisyon at pagdisiplina ng High Court. Pero paraan niya patunayang No one is above the law. Dapat resolbahin din ng SC ang disbarment cases laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.

0: Duterte at Vice President Sara Duterte. Dagdag ni Falsis, kung kayang suspindihin ang isang abogadong tulad niya dahil sa pagmumura, dapat ring sagutin ni VP Sara ang umano'y pagbabanta sa buhay ng first couple. Matapos ang halos isang taong imbestigasyon, nahaharap na sa matinding kaso ang tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Vizcaya. Balikan ang mga lugar kung saan naghari ang kanilang mga bilyong pisong kontrata sa exclusive Politico update ni Josh Malimban.
1: Opisyal nang may kaso ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Vizcaya matapos ang halos isang taong imbestigasyon ng Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ at ng Senate Blue Ribbon Committee. Matapos ang nangyaring pag-aresto kay Curly noong nakaraang linggo, sinabi ng kanyang kampo na handa itong magpangalan ng nasa mahigit 100 pang individual na sangkot umano sa flood control scandal. Sa special report series na ito, babalikan natin kung saan saang lugar na dumina ng mga Vizcaya ang flood control contracts ng DPWH. Isa ang Metro Manila sa mga rehiyon kung saan top contractor ng flood control projects ang siyam na Vizcaya companies. Kabilang dito ang Taguig City sa taong 2022. Base sa DPWH Transparency Portal, mayroong 26 flood control projects sa lungsod sa taong ito na worth 2.6 billion pesos. Noong 2021, dalawa lang ang nasungkit na proyekto ng mga Vizcaya. Lumobo ito sa 11 projects worth almost 1.1 billion pesos sa kasunod na taon, dahilan para maging sila ang top flood control project contractor sa lungsod noong 2022. Lahat ng proyekto matatagpuan sa unang distrito ng Taguig. Bagaman walang bakas ng pagguho o matinding pagkasira ng mga proyekto, kapansin-pansin ang pagkakadikit-dikit ng coordinates ng ilang projects. Halimbawa na lang, ang tatlong construction of slope protection along Taguig River sa East and West Banks. Na bagaman halos iisa ang nakalagay na coordinates, aabot sa halos 300 milyong piso ang halaga. Napuntahan din namin ang kadugtong pa ng mga proyektong ito na nasa magkatabing lokasyon din. Na bagaman hindi aabot sa 300 metro ang haba, nasa halos 200 milyon pesos ang halaga. Ayon sa isang mataas na DPWH official na nakausap ng BNC, hindi aktwal na basihan ng presyo ng isang flood control project ang haba nito. Pero, questionably umano pag nasa halos magkakadikit na coordinates matatagpuan ng multiple projects. Sa huling affidavit na inilahad ng Vizcaya couple sa Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon, hindi kasama ang Taguig officials sa mga binanggit nito. Sinubukan din namin kunan ng komento ang kanilang abogado, kaugnay ng ulat, pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ayon sa DPWH website, February to March 2022 ang contract effectivity dates ng 11 Vizcaya flood control projects. Sa mga panahong ito, nakaupo bilang DPWH Acting Secretary si Roger Mercado, Metro Manila First District Engineer si Medel Chua, Congressman si Senator Alan Peter Cayetano, habang Mayor naman si PTV General Manager Lino Cayetano. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
0: Lilipad patungong Russia si PBBM mula June 17 hanggang 19 para sa isang historic working visit. Ilan sa inaasahan mula sa Kazan Summit ang Kazan Declaration of 2026 kung saan nakasaad ang shared vision ng Asian Region at Russian Federation, partikular sa usaping enerhiya at kultura. Magkakaroon din ng bilateral meeting sina PBBM at Russian President Vladimir Putin at ayon sa DFA, sentro rito ang diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Ekonomiya, enerhiya at food security din daw ang focus ng Russian-Philippine meeting kaya walang inaasahang pahayag, panawagan o dokumento tungkol sa sigalot ng Russia laban sa Ukraine. Ipinatawag din ng PNP-CIDG si Coach Tab Baldwin pero bigo siyang sumipot sa investigasyon sa pagkalunod nina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulla, si Ateneo Athletic Director Emmanuel Fernandez lang ang dumalo sa pagdinig. Mag-i-issue ang CIDG ng panibagong subpoena at posibleng maharap sa contempt charges ang mga hindi muling sisipot.
2: Last week, the events unfolded mostly was a fault-finding exercise. Today is a fact-finding exercise.
3: Sure.
2: We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Kung po naman namin talaga kung ano nangyari, kung sinong nag-authorize, kung paano sila pumunta, kung sinong nag-order, lahat yun kung manila material.
0: Biguring humarap si Baldwin sa Labor Department na sumusuri sa kanyang Alien Employment Permit. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, humiling daw ang kampo ni Baldwin ng panahon para makapagpahinga umano. Binigyan ng dole si Baldwin ng hanggang June 25 para magpakita sa ahensya. Nilinaw ng abogado ng private resort sa Dipaculao Aurora na hindi ipinasara ng local government ang establishmento dahil sa pagkamatay ng dalawang miyembro ng basketball team ng Ateneo Blue Eagles na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel. Sinabi ni Attorney Raymond Bartolino, inatasan lang umano ng LG yung resort na tuparin ang listahan ng safety requirements bago muling magbukas. Kabilang aniya sa mga requirement ang provision sa safety equipment, maintenance ng fully stocked first aid supply at certification ng mga lifeguards. Gayunman, sinabi ni Martelino na may kalabuan ang direktiba dahil hindi nakasaad kung anong safety equipment ang kailangan, pati na ang standards para sa medical supplies na dapat meron ng resort. Sa ating pagbabalik, panoorin ang ilan sa ating political local stories. Tutok lang sa Politico 90.

Sa ating politiko lokal, sa Taguig, nanawagan ang pamahalaang lungsod sa mga residente na makibahagi sa pagdiriwang ng National No Smoking Month at sa layuning maisulong ang isang mas malusog at smoke-free na komunidad. Ayon kay Mayor Lani Cayetano, nananatiling malubhang banta sa kalusugan ang paggamit ng tobacco at nicotine products kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga vape users sa bansa. Mahigpit na ipinatutupad ng Taguig ang mga smoke-free policies, kabilang pagtatakda ng mga designated smoking at vaping areas at pagpapataw ng multa o community service sa mga lalabag. Patuloy

Pride Creatives and Entrepreneurship Fair 2026. Bahagi ito ng patuloy na pagdiriwang ng Pride Month ng lungsod. Tampok sa aktibidad ang Pride Runway Fashion Show, Art Exhibition, Livelihood Fair at Bazaar na nagpakita ng talento, creativity at diskarte sa negosyo ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community at mga residente. Naging pagkakataon din ang pagdiriwang para bigyang pugay ang mga kwento ng pagpupursige, pagpapahayag ng sarili at pagpapalakas ng komunidad sa pamamagitan ng sining at pagnenegosyo. Sa Valenzuela City, ang Pride hindi lang pagdiriwang ng pagkakakilanlan kundi pagdiriwang din ng talento, kakayahan at mga pangarap. Naglaan ang pamahalaang panlalawigan ng 110 million pesos para sa rehabilitasyon at pagpapanumbalik ng Kawasan Falls. Personal na inabot ni Governor Pambariquatro ang pondo kay Badyan Mayor Jerome Librando kasabay ng inspeksyon sa lugar para matukoy ang mga kailang hakbang para sa rehabilitasyon. Gagamitin ang pondo para sa mga proyektong naglalayong ibalik ang natural na kagandahan ng talon, pagbutihin ang safety measures at palakasin ang kakayahan nito laban sa mga posibleng panganib sa hinaharap. Ayon kay Governor Barikwatro, hindi lamang turismo ang pinangangalagaan ng proyekto, kundi pati ang kabuhayan ng libo-libong residente at manggagawang umaasa sa mga bisitang dumarayo sa Kawasan Falls. Naasahang makatutulong ang rehabilitasyon sa pagpapalakas ng sustainable tourism at pagpapanatili ng isa sa pinakasikat na likas na yaman ng Cebu. Sa Northern Samar, sinimula na ng pamahalaang panlalawigan ang pamamahagi ng educational assistance para sa mga benepisyaryo ng Scholar ng Probinsya Program. Aabot sa 375 na mag-aaral mula sa 8 bayan ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa unang araw ng distribusyon na ginanap sa Capitol Gym. Magpapatuloy naman ang payout para sa iba pang mga benepisyaryo mula sa natitirang mga bayan ng lalawigan hanggang June 25. Ayon kay Governor Haris Ongchuan, patuloy na pinalalawak ng lalawigan ang mga programang sumusuporta sa edukasyon ng mga Norte.

residenteng patuloy na humaharap sa epekto ng sakuna. Ayon kay Mayor Lorelei Pacquiao, hindi man naiwasan ng lindol na yanigin ang lungsod, hindi nito nabasag ang diwa ng mga taga-Jensen. Tinatayang mahigit 180,000 na pamilya ang naapektuhan ng sakuna, habang libo-libong bahay ang nasira at daan-daang residente ang nasugatan. Sa kabila nito, patuloy ang pagtutulungan ng mga komunidad sa relief at recovery efforts. Patunay na ang Jensen nananatiling shaken but unbroken. Good vibes naman tayo sa ating pagbabalik. Tutok lang sa Politico 90.

0: Behind the success is a talented group who made it possible. Someone who thought deeper, moved faster, worked smarter. We believe great organizations are built by great people. If you're ready to make your mark, your seat is waiting. BNC, the Billionario News Channel.
1: Oras na para sa ating Politihu. Aba, sino itong politiko na umano'y naging sentro ng mga kwentuhan matapos maiugnay sa di umano'y kakaibang karanasan sa isang masahista habang nasa probinsya? Oy, ayon sa ating Polybird, isang massage therapist ang nagkwento na naging kliyente nito si Politihu na naka-check-in sa isang hotel. Personal umanong pinuntahan ng masahista ang kwarto ng politiko para sa isang regular na massage session. Pero ayon sa naglalabas ang bulong-bulungan, aba, hindi raw doon natapos ang pagkikita ng dalawa. May mga nagkukwento kasing umano'y humirit pa ng karagdagang serbisyo ang mambabatas magkatapos ng masahe. Lalo pang uminit ang mga chismis nang may mga nagsabing nakatanggap daw ng malaking tip ang nasabing therapist matapos ang pagkikita. Naku, eto na ang clue. Si Politihu pwedeng hulaan sa bolang kristal. Sino yun? Makihulaan na kayo. Bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Isang proud dad moment ang ibinahagi ni boxing champ at dating senador Manny Pacquiao matapos ikasal ang kanyang panganay na si Jimuel kay

Carolina Pimentel isang intimate gardening ceremony sa California. Sa kanyang mensahe para sa bagong mag-asawa, pinayuhan ni Pacquiao ang dalawa na panatilihing nasa sentro ng kanilang pagsasama ang Diyos upang maging matatag at matagumpay ang kanilang pag-aasawa. Ayon sa boxing icon, ang pagsaksi sa pagpapalitan ng panata ng mag-asawa, isa sa pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Kasama rin sa pagdiriwa ang kanilang anak na si Clara at mga malalapit na kapamilya at kaibigan. Samantala, parang hindi na kontento sa pagiging bisita si Muntinlupa Mayor Rufy Biazon matapos makisaya sa piyesa ng Pleasant Village. Sa isang masayang pagdiriwang, achieve na achieve ang pagka-multitasker ni Mayor Rufy. Paano ba naman kasi, bukod sa pagiging mayor, bisita, aba? Naging DJ rin ito. Dalawang kanta lang kanyang pinatugtog, baka mawalan pa raw ng trabaho ang totoong DJ. Di ba natapos doon ang kanyang partisipasyon dahil pinakatarit siya at nakisali pa sa tinikling na ikinatuwa ng mga residente. Mula sa pagiging panauhin hanggang pagiging entertainer, patunay si Mayor Rufy na minsan ang pinakamasayang bahagi ng fiesta ay ang pagiging all-around at all-present sa pakikisama sa mga tao. Very happy to celebrate si Mayor Cindy King Chan sa pagkapanalo ng New York Knicks. Bilang isang matagal ng tagahanga ng Knicks, nakiisang alkalde sa pagdiriwang ng pagwawakas sa mahigit limang dekadang paghihintay ng franchise para sa isa pang NBA title. Mas naging special pa ang tagumpay dahil kasama sa championship rooster ang Filipino-American guard na si Jordan Clarkson, na nagbigay ng dagdag inspirasyon sa mga Pilipinong basketball fans. Para kay Mayor Cindy at kapwa Knicks supporters, patunay ang kampyonato na may gantimpala ang pananatiling tapat sa koponan sa kabila ng mahabang panahon ng paghihintay. Isang panalo hindi lang para sa Knicks, kundi para rin sa mga fans na hindi sumuko sa paniniwala. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Wedge Kujama at hanggang bukas dito sa Little Night.

0: pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili. Walang batayan ang mga paratang sa
1: akin. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian si SILG John Vic Rebulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

mga idolong ginagaya. Magandang araw sa inyong lahat. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Maraming palabas at contest ngayon ang naghahanap ng magiging idolo sa awit at sayaw, pag-arte sa teatro o pelikula, sports at business, agham at politika. May mga idols na pinipili ang mga tao. Hindi lamang galing at husay ang batayan. Kung minsan, kahit walang galing at husay, basta naging tanyag, kilala, batikan, kahit sa maling bagay, nagiging idolo na rin. Malaking responsibilidad ang maging idolo. Baka pati ang mga maling ugali niya ay hangaan, gayahin, at ipalaganap ng followers. Diyan kabilang ang mga huwad na Diyos, idols. Sa paghahanap natin ng mga huwarang dapat tularan, ang una nating kilalanin at puntahan ay si Jesus. Siya ay anak ng tunay na Diyos, kaya hindi siya idol na false god. Sa kanyang pagkatao ay nanunuot at umaapaw ang presensya ng Diyos. Bakit pa tayo magsisiksikan sa ibang idolo? Maging masugid na tagasubaybay ni Jesus. O Diyos, ilayo mo po kami sa mga huwad na modelo o idolo.

0: Pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa
1: akin. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian si SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So, pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sinasabi ko na nga ba?
3: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready, Nak!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready, Nak!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad!

0: Muli pong nagbabalik ang memo.
1: Habang patuloy ang pananalasa ng habagat, libo-libong maliliit na mangingisda sa iba't ibang bahagi ng bansa ang napipilitang ihinto ang kanilang hanap buhay dahil sa mapanganib na kondisyon sa dagat.
0: Ayon sa pamalakaya, mahigit 100,000 mangingisda sa Batangas, Cavite at Zambales pa lamang ang apektado ng masamang panahon. Dahilan para manawagan sila ng agarang ayuda at contingency measures mula sa pamahalaan.
1: Para pag-usapan ang epekto ng habagat, ang panawagan nila sa gobyerno at ang kanilang pananaw sa usapin ng West Philippine Sea, makakasama po natin ngayon sa studio si Ginoong Fernando Hicap, National Chairperson ng Pamalakaya. Magandang araw po sa inyo, Kapando.
2: Ay, magandang umaga, Willard, and Attorney Aide. Sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po.
1: Good morning, sir. Una po ay gaano na po kalawak ang naging epekto ng habagat, lalo na po sa kabuhayan ng mga mangingisda?
2: Actually, malawak siya eh. Yung nabanggit lang natin, inilang mga particular na probinsya lang na apektado. Pero yung kabuuan yan, hanggang Bicol, Visayas, and Mindanao. Kaya apektado yan, no? At ang nakakaano dito, kasi natural yung habagat. Taon-taon naman nangyayari yan eh. Kaya nga dapat hindi tayo nabibigla diyan at dapat hindi tayo ganun.
0: Ang problema kasi
2: alam na natin yun eh. Ang isang problema, attorney, yung nabaga tayo, tapos malaki yung epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina dahil doon sa gira, no? Yung girang agresyon ng Estados Unidos sa Iran. Mm-hmm. Halos na triple yung presyo. Kaya halos 50% ng mga mangisda nun sa municipal yung napilitang huminto dahil nga doon sa napakataas na lugi talaga. Yung kanilang paglaho. Tapos mula February yun hanggang ngayon, no? Di pala kakabawi. Tapos ngayon, pagpasok ng June,
0: ito na naman.
2: Mabagat. Eh hanggang ano yan, mahaba yan eh. Mula June hanggang aabot pa yan ng mga September to October eh. Bago mag-aamin yan, di ba?
0: Akala ko sasabihin niya isang problema, napaka-incompetent na ating mga namumuno, ano?
2: Actually, ganun mo masusuri, no?
0: Incompetent
2: talaga kasi
0: yan dinirecho na natin.
2: Yung gira sa nila ng Estados Unidos at saka Iran, na apektado tayo, pamunahin yung mga maliliit na mangingisda, kung hindi man ano yan, napakabagal, kakarampot yung nagawang tulong ng gobyerno natin doon sa mga mangingisda na apektado.
0: May contingency measures ba ang pamahalaan patungkol sa limbawa sa kapakanan ng ating mga mangingisda? Ano? Kasi like itong habagat na ito, gaano kalaki yung nakikita mong mga damage ano, in terms of figures? And how is the government responding to this?
2: Yes, meron naman yan, di ba? Quick reaction budget, may mga ano yan, calamity fund. No? Maraming budget yan. Tapos yung fuel subsidy and support, actually, mayroon taon-taon, mayroong allocation yan. Eh. Kaya lang kakarampot. No? Yung isang problema natin, talagang hindi priority ng ating gobyerno ang interest, no? Kapakanan ng ating mga mangingisda. Halimbawa, yung epekto nitong gasolina, dahil hindi nakalaot yung mga mangingisda, ang pinakasolusyon ng BIPAR at ng DE, mag-import. Dahil magkukulang tayo ng supply. Eh, pag ganun ang ginawa mo, lalong papatayin mo yung local industry natin, lalong malaki ang epekto sa aming mga maliliit na mangingisda. Kasi yung epekto nun eh, bababa yung malaga. Hindi naman laming kagusto na bumaba yung presyo nung tumaas yung presyo ng huli namin. Kaya lang, napakataas ng gastos namin. Tapos mababa yung huli. Kaya lugi talaga yung mangingisda.
1: So, kumbaga, magkano na lang po ang lumalabas na take-home pay, kumbaga po, sa mga mangingisda?
2: Sa ngayon, mga 50 to 100 pesos eh, dito sa pagtaas ng gasolina. Kasi before, bago man itong gira sa Iran, ng Estados Unidos, 80% na nagtotal na gastos namin sa bawat paglaot, sa gasolina pa lang napupunta. Ang problema pa ngayon, dahil nga doon sa epekto ng mga development aggression tulad ng reclamation, sabi dredging. Lumalayo na yung mga mangingisda. Kung dati-dati, nandun ka lang sa may bahagi ng gilid, ng dalampasiga ng isda, ngayon kailangan mo lumaot. Halimbawa ngayon, yung mga taga na butas, dinimulis yung tahongan dahil sa reclamation. Nangingisda sila ngayon doon sa bahagi ng Bataan, bahagi ng Mindoro. Napakalaki ng gastos, no?
0: Mabigat, ano? Pero ang pinagtataka ko lang, ano, alam naman natin ang habagat, nangyayari yan taon-taon, ano? Napipredict mo naman yung ika nga pagbabago sa panahon. Ano? Ang hindi ko lang maintindihan, bakit sinasabi ninyo na magpahanggang ngayon, parang walang paghahanda. Bakit parang kulang ba ng foresight?

0: light ang mga namamahala o nagnanakaw ba kayo lang sila o nakafocus lang sila sa politika? Ano yung dahilan na base sa inyong karanasan? Bakit tila baga na mayroong pagkukulang? I'm not just talking about this administration.
1: Yes.
0: I'm talking about from a historical standpoint, yeah, lahat ng mga namumuno.
1: Hindi talaga, hindi priority dahil hindi niya priority yung interest at pakinabang ng mga apektadong sektor tulad ng maliliit na mga isda. Wala talagang comprehensive plan, no? Ang kanilang plano, masigit pa para mag-import kung kulang yung supply. Dapat kung ano ka, pangunahin na kinakampanya ng pamalakaya, dapat paunlarin mo yung lokal na produksyon para masiguro natin yung food security natin. Diba? Pangalagaan natin yung ating pangisdaan para matiyak natin maging sustainable. Ang problema, yung programa nila for conversion and privatization tulad ng reclamation, tapos mag-import ka, talagang hindi siya magsisilbi sa interest ng mga mayan Pilipino. Mm. At ito ay nagbibigay ng higit na malawak na isolation, demolition sa mga komunidad ng ating mga mahangisda.
2: Ano ho, Kapando, ang hinihingi ninyo sa Department of Agriculture para matugunan ang inyong mga pangailangan?
1: Ang immediate na kailangan niyan yun, support yung production subsidy. Kasi hindi na nga makapalaot dahil nga doon sa nakaano na yung utang nila dahil dito sa napakataas ng presyo ng gasolina, tapos may habagat pa. Kaya yun yung kailangan, production subsidy and support para mayroong makain sa pang-araw-araw yung ating mga mangisda. Kasi pangangailangan ng ating mga mangisda, pag hindi nakalaot yan sa isang araw, ibig sabihin, hindi kakain sa isang araw yun. Kasi ang katangian ng mga mangisda natin ngayon, yung paging survival, no? Yung lalaot sila para meron silang makain. Mm-hmm. Hindi tulad ng dati, lalaot sila yung dalawang ang araw nila sa isang linggo, pang isang linggo na nila konsumo, ngayon hindi na.
0: Parang hand-to-mouth
1: existence. Yeah, hand-to-mouth na. Yung kasabihan na isang kahig, isang tuka. E baka ngayon, 10 kahig na nga kung ikukumpara natin yung mga mangis.
2: Para maitawid lang ipang araw-araw.
0: Oh, yes. Napakahirap. Paano ba yung koordinasyon na limbawa ng Department of Agriculture sa LGUs or even sa national government? Paano ba yan? Nag-meeting ba sila? Nag-uusap sila? Or sila mismo medyo magulo?
1: Actually, magulo. No? Kasi yung mga LGU, pag nilapitan mo, nagkaroon kami ng dialogue sa mga LGU. Even sa BIPAR, no? Ang sasabihin nila, may budget, pero kakarampot naman yung budget, no? Ng gobyerno. Kaya hindi talaga ganun ka, ano yung planado, walang comprehensive plan para resolve. Kasi taon-taon naman yan, nangyayari, di ba? Dalawa lang naman ang ano sa atin, nabagat sa kaamingan Kaya hindi dapat tayo nabibigla na hindi naman, na alam na natin kung paano. Kaya alam, hindi talaga nila priority.
2: Oh. So yung quick response fund po na sinasabing nasa 1 billion pesos, hindi pa po sapat yun?
1: Kakarampot lang yung mabibigyan mo yun. Kung natin yan doon sa registered fisher box na 2.7 million, sabi ng BIPAR at PSA, sa 1 billion, magkano lang halaga nun?
0: No? Kakarampot. Para mas malaki pa nga yung ninakaw sa flood control.
1: Ay, napakalaki doon.
2: Nasa trillion. Nasa trillion.
1: Yun ang pinakamalaki. Tapos masama pa doon, attorney aid, dahil doon sa reclamation, kaya binaba yung malabo na butas and bagay na ganyan. Tapos nagkaroon ng project na flood control. At nandoon yung mga ghost project.
0: Mabilis lang kasi napansin ko for several decades, problema yung reclamation sa area na yan. Sino ba may pakanali yan at ano ang kadahilanan? Kasi parang yung impact sa environment, they do not even consider that.
1: Kasi wala nga consultation yun. Tapos minadali yung pagbibigay ng franchise sa San Miguel Corporation para doon sa 2,500 reclamation hectares. At nilaon pa yan, panahon ng nasa COVID at naka-lockdown ng mga tao, 2019. Kaya nga hindi kami nakapag-rehistro ng pagtutol dyan dahil doon sa minadali ng Kongreso at Senado. Yun ganun, madali yung mga reclamation kasi ang nag-uusap lang dyan, local government.
0: Sila lang, ano?
1: Tsaka yung developer, reclamation, tapos yung PRA. Yung PRA, talagang buyang-yang yan. Kahit tinayo yung Philippine Reclamation Authority, para tiyakin kung saan lugar mga dapat i-reclaim at ilako sa mga developer, no? Tapos yung ECC through DENR, wala naman nagagawa na yung DENR kapag aprobado na ng PRA at saka ng NIDA.
2: So Kapando, kung karamihan sa mga mangisda hindi na nakapagpalaot, Ano po ang sitwasyon nila at ng kanilang mga pamilya ngayon? Ano po ang kanilang ikinahahanap buhay?
1: Yes, so yun ang nakakabagbagdam namin para sa amin. Kasi kung dati araw-araw kita nila,

0: alam sa kanila, tapos hindi ka nakapalaot, talagang matindi yung kahirapan, no? Sanay ng mga pamilya ng mga mangisda, lalong-lalo na doon sa mga apektadong lugar nitong reclamation. Kasi dati-dati, kahit yung pang-ula, makukuha mo doon sa gilid eh.
1: Oo, no?
0: Ang mga shells at iba-iba mga lamang dagat.
1: Kung naalala ko nga nung bata wala, ako eh. Di ba, maglalakad ka lang doon sa playa, may makukuha ka eh.
0: Masag, hipon, shells, mga iba't ibang klaseng shells. Wala na yun ngayon. Kasi tinamba ka na. Kaya wala talaga silang kabuhayan ngayon. At yung iba, hindi ko naman pinipersonal yun. Yung iba talaga napipilitan na mamulot na lang ng pwedeng magbenta eh, yung recycle ng mga basura. Ganon, yung iba, construction. Pero yung construction, hindi naman ganun kalawak na automatic, pag naghanap ka ng construction, meron kang mapaplayan eh.
1: Mahirap.
0: Pasukan, wala rin eh. Kaya, yun, yung may mga anak na malaki na, tatanggap ng labada, manggagawa. Tapos yung mga nanay, ganun, hindi yung mga yun.
2: At dahil sa
0: nakakaano yan. Tapos yung ganong sitwasyon, eh kapag nagkaroon pa ng nagkasakit, talagang matinding yung dagok sa pamilya.
1: Kawawa naman.
2: Tapos may domino effect pa yan. Tayo mga consumers, na mahihirapan din na makahanap ng supply eventually, tataas ang presyo at inflation.
0: Yes, inflation. Actually, may mga pamilyang mangingisda na dalawang beses na lang kumain.
1: Oo. Kumbaga, persado silang mag-intermittent diet. Eh,
0: yes,
1: no?
0: Yes. Hindi nila sa umaga. Tapos hindi pa ganun ka healthy yung kinakaya nila. Kasi ang kaya lang nila, minsan, noodles.
2: Instant.
0: Instant noodles.
1: Minsan yun yung weird, ano? Kasi yung mga isda, pag nahuli nila, binibenta nila. Tapos ang kinakain nila, mga noodles lang.
0: Kasi ang nangyayari dyan, Atanid, may pambili kang bigas. Eh, kasi iuulam mo yung huli mo. Kaya ang tendensya, ibibinta mo yung huli mo para may mabili kang bigas. Primary bigas eh. Para may pakain. Tapos sabi nila, kahit nga asin, pwede na eh. Yung ganun ba, yung pag-a-adapt, anong klaseng merong, ano yun, di ba? Yung kalusugan ng pamilya.
2: Magtungo naman po tayo sa issue ng West Philippine Sea. Kapando, tama ho ba na sinabi ng pamalakayan na hindi nito susuportahan o babakapan si Defense Secretary Gibo Teodoro sa pasya ng China na iban ito at patawan siya ng sanctions?
0: Yes, kasi hindi siya yung ginagawa ni Secretary Teodoro ay hindi para doon sa paglutas ng sigalot natin sa West Philippine Sea, kundi nag-i-intimidate ito para mas pangpaigtingin, no? Yung issue ng away natin sa West Philippine Sea na ginagawtungan ng Estados Unidos, no? Kasi yung ganung position ni ano yan, ni Secretary Teodoro, nagpapabor yan doon sa plano at inalalaklo ng Estados Unidos, no? Na ginagamit yung issue sa West Philippine Sea para makabalik yung kanilang mga base militar through IDCA, maibalik yung mga kagamitang pandigma sa atin at magtayo.
1: Pero conversely, hindi ba natin pwedeng tingnan na ito ay ika nga sangalan ng soberenya, no? Kasi may arbitral ruling nga tayo ng 2016 and we won. So can we just say that he is basically asserting our rights? O hindi ba masama yun? Di ba okay naman?
0: Ano kami doon, no? Dapat panghawakan ng gobyerno natin na yung ating karapatan dyan at kinikilala sa international community, yung UNCLOS at saka itong 2016 arbitral ruling na ipanalo natin. No? Yung pagbabasura ng 9-line claim ng China, ang ano natin dun sa diplomatikong paraan, dapat independent foreign policy. Dapat wala, hindi tayo pro-China at hindi tayo pro-US. No? Para hindi tayo magamit nung awayan ng dalawang malalaking bansa.
1: So sinasabi mo pro-US siya, sinasabi mo?
0: Actually, ganun. Kasi kinokontina mo yung China, pero yung ginagawa ng US sa mga mangisda, na kapag nag-launchad kayo ng mga joint military exercise dyan, no Silson, no? Wala naman tulong sa mga mangisda. Kaya walang pagkakaiba eh. Yung harassment, aranasan, yung intimidation ng mga Chinese Coast Guard sa mga mangisda ng Pilipino, ganun din.
1: Pero mabilis lang, hindi ba kasi may bullying tactic ang China? Hindi ba tama na mag-gravitate tayo sa Amerika kahit papaano?
0: Yes.
1: Hindi tayo masyado nga ma-apit.
0: Hindi naman kami sarado doon sa pagkipag-alyado sa iba't ibang bansa to makuha natin yung support. Pero dapat hindi yung gamitin para mag-deploy ng mga military at maglunsan ng mga joint military exercise na mas lalong nagpapa-intensify ng sigalot natin sa China.
2: Oh, nabanggit niyo po yung no-sales zone, ano, na itinatutupad kapag may ganitong mga balikatan exercises. So paano ho naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangisda? Gaano po sila katagal nakatenga?

0: Yes, kung gaano katagal yung military exercise dyan, gano'n din nakatinggi sila. No? Hindi pwede pili malaot. Sabi ko nga kanina, yung mga ngisla ngayon, pag hindi lumaot, hindi kakain. Kasi yung kanilang paglaot ay para lang may makain sa araw na yun. Eh kung inabot ka ng isang linggo dyan na walang bawal maglaot, di isang linggo kang hindi kakain.
1: So wala pong compensation, sir?
0: Meron din naman, pero kakarampot. Kahit, kasi hindi lang kami yung apektado dyan, yung direktang mga mangisda, pati yung mga nagtitinda ng isda.
2: Yung sinabi nyo karampot, magkano yung sinasabi natin dito?
0: Sabi
2: bakit kulang?
0: Sabi nung ano, ilang kilong bigas, limang kilong bigas, tapos
2: ilang, sa isang araw?
0: Isang pamilya.
2: Isang pamilya.
0: Di ba? Yung, pag nag-ano ka ng compensation, ano yung need sa isang pamilya, sa isang araw? Dapat ganun. Di ba? Kasi isang beses ka lang bibigyan, tapos isang linggo, saan ka kukuha nung... Kaya ligalig, saan ka kukuha nung papakain mo sa pamilya mo?
1: Samantala.
0: Pero ano yan, mas ang alok namin dyan, hindi dapat gamitin yung total kami sa joint military exercise kasi nag-intensify yan doon sa ano natin, yung tension sa West Philippine Sea ng China at saka ng Estados Unidos.
1: Pero matatagalan pa ho yata itong issue sa sigalot sa dagat. Ano po ang pangmatagalang solusyon na nakikita po nila?
0: Pakiusap namin sa China, no? Huwag nilang iharas yung mga mangisda. Hayaan nila. Kinikilala kami, kinikilala namin. Meron silang right to ano dyan. Dahil may claimant naman sila dyan sa West Philippine Sea, no? Sa South China Sea. Pero hindi dapat yung mga mangisda yung maging biktima, no? Dapat malaya, nakakapangisda yung mga mangisda. Kaya ang panawagan natin sa China, respetuhin yung mga traditional na pangisdaan ng mga Pilipino fishermen.
2: Kumbaga, wag na sila idamay din sa sigalot.
0: Kasi nangingisda kami para may mabuhay. You know? Para kami mabuhay, para sa aming pamilya, para sa ating bansa na mayroong supply ng isda, hindi natin kailangan mag-import. Kaya tigilan nila yun. Tapos yung mga plano nilang mga reclamation, kasi ngayon mayroon na namang nakamamataan daw sa report, no? Ng DND na mayroong tinatayo na ano dito sa Scarborough Shoal, huwag na nilang gawin yun. Kasi lalong-lalo pa yung Scarborough Shoal, traditional fishing ground ng mga mangisda natin yan. Tapos yan yung taguan ng ating mga mangisda kapag mayroong masamang panahon na inaabot sila sa West Philippine Sea. Pag nakapasok ka sa lagoon ng Scarborough, ligtas ka na.
1: Okay.
0: Hangin na lang yung mararanasan.
1: Ituloy natin ang diskusyon na yan. Manatiling nakatutok. Magbabalik po ang memo.